a las 8:05 no puedo nan umaga. Agandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM band ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Huwebes na po, Huwebes na, May 28 na po. Tatlong araw na lang, tapos na Mayo, Hunyo na tayo, yun na. Tinamaan na natin ang kalahati ng taong 2026. Ano pa ba? Hanggang ngayon, yung pa rin ang pinag-uusapan sa Senado, yung walkout pa rin, di ba? Yung hindi pagkakasundo ng minority tsaka majority. Medyo iba na, iba ng ano. Nung araw, may statesmanship eh. Yung mga lumas sila, Gingona, di ba? Yung mga matatandang sila, Angara, yung mga matatandang Angara, di ba? Yung mga matatandang Pimentel, di ba? Kahit na, na hindi sila nagkakasunduan, walang wala, hindi natin nakikita yung nakikita natin nangyayari ngayon sa Senado eh. Diba? Iba, ibang klase to, ibang klase to. Di ba? Kasama ang suporta natin ang technical side na serial

talakay ng mga pulis sa bahay ng isang kaibigan ni Bato Kinwestyon. Department of Justice handang pakinggan si Senador Robin Padilla pero hindi na ipatatawag sa investigasyon. Walang force majeure para bigyang katwiran ng online voting sa Senado ayon sa Malacanang. Usapin sa online participation sa Senado, posibleng dalhin sa Supreme Court, sinabi ni dating Senate President Tito Soto III. Solid Block 11 o SB 11, kinwestiyon ni Alan sa pananahimik laban sa pambubugbog sa isang OSAA employee. Mga opisyal ng bangko maaari tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang prosecutor. No election claim ni Senadora Amy Marcos, pinabulaan na ng COMELEC. Satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba sa 33% noong Marso ayon sa SWS. At unang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte isinigawa ng ICC. Yan po mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaral at himay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, as usual,

Good morning to sa mga regular viewers natin, ha. Magandang umaga sa inyo lahat. Sana patuloy kayo nakatugay-gay sa ating palatuntunan katulad ng araw-araw niyong ginagawa, ha? Yung mga masisipag na nakamonitor dyan palagi, di ba? Sino-sino ba yung mga yan? Sino-sino ba yung mga yan? Yung mga yan ay sina... Sino-sina? Nahanap ko, eh. Di ba? Nahanap ko. Makikita ko rin yan. Tignan nyo. Makikita ko rin yan. Di ba? Di ba? Makikita ko rin yan. Sina Brother Joey Barbosa Doria, si Dylan Carell, si Marlene T. De Los Santos, si Angelo Reda, si Mark Mallorca, si Julio M. Trenta, si Evangeline De Salisa, si Ricorasyon, si Jomedes Castro Jr., si Mercy Fernandez Narciso, si Ray Magdaluyo, si Harvey Morales, si Ray Yome, si Edwin Melissa, si Randy Rand Santisa, si Piotr Nekalevich Rasputin, si Kimura Dolores, at si Jaime Samoya Bernante, ha? Kasama si Julio M. Trenta. Magandang umaga sa iyo. Malapit na naman ang birthday mo, Julio M. Trenta. Kasi Hunyo na. Hunyo na. Malapit na naman ang Hulyo. Good morning. Morning kay Will at saka kay Madam Jessica ng VinFast. Ate Rose. Si Ate Nora Likido. Good morning, Ate Nora Likido. Ate Guy. Good morning, Ate Guy. How are you today? Is everything going all right? Mamaya, marami na naman kaming gagawin, ha? Pero, pansamantala, ang southwesterly wind flow ang nakakaapekto sa Palawan at kanlurang bahagi ng Mindanao o throw o sabsaba naman ng tropical storm ang nangingibabaw sa silangang bahagi ng Mindanao. Ang nasabing tropical cyclone ay namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May 1,260 kilometro sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 65 kilometers per hour. Pagbugso, naaabot sa 80 kilometers per hour at gumagalaw pa hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour palayo sa bansa. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Lanao del Norte, Misamis Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Palawan dahil sa southwesterly wind flow. Ang Davao Oriental at Davao Occidental naman ay magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa trough o sabsaban ng tropical storm. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw, sumikat kanina, alas 5:26 ng umaga, lulubog mamayang

Alas 6:20 ng gabi. 54 minutes ang lamang ng liwanag sa dilim. 54 minutes. Yung summer solstice, pero usually July yun eh. Diba? Naasahan natin yun yung longest day of the year. Kaya malapit na rin yan. 54 minutes na ang lamang ng liwanag sa dilim eh. Sa temperatura, inaasahan makakaranas ng Danger Level Heat Index sa Metro Manila at 48 iba pang lugar ayon sa PAGASA. Simula sa Idil Adha holiday kahapon, posibleng umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar na kabilang sa danger category o 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Sa Metro Manila, maaaring pumalo sa 44 degrees ang heat index sa Pasay City habang 43 degrees naman sa Quezon City. Ayon sa PAGASA, posible ang mga heat cramps at heat exhaustion habang may mga panganib din ng heat stroke kapag matagal na nabilad sa init. Ipinaliwanag ng PAGASA na ang heat index ay ang init na nararamdaman ng katawan kapag pinagsama ang temperatura ng hangin at humidity o halumigmig. Yung pala yung Tagalog na humidity, halumigmig. Okay, ang galing ng researcher ko. Pinakamainit na naitalang forecast na 46 degrees Celsius ay sa Dagupan City sa Pangasinan, sa Tuguegarao City sa Cagayan at Sangley Point sa Cavite City. Posible namang umabot sa 45 degrees ang heat index sa Etiag, Isabela, Kasiguran, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Camiling, Tarlac at Pili, Camarines Sur. Kabilang sa mga lugar na maaaring makaranas ng 44 degrees Celsius ay ang Naiya sa Pasay City, Clark Airport sa Pampanga, Muñoz sa Nueva Ecija, Infanta sa Quezon, Rojas City sa Capiz at ilang bahagi ng Samar. Samantala, kabilang ang Science Garden sa Quezon City sa mga lugar na posible makaranas ng 42 degrees Celsius na heat index. So, konting ingat-ingat ha, pag lumabas kayo, medyo, alam nyo, yung pulmonya at saka yung trangkaso, minsan nagsisimula lang yan. Hindi natin namamalayan, nagsisimula yan dahil dyan sa nabasa tayo ng pawis, tapos bigla tayong pumasok sa aircon, natuyuan tayo, tapos nararamdaman natin, hindi na maganda pakiramdam natin. Init ho yan, init. Hindi ho tumatabla yung init ng katawan natin dun sa temperatura sa paligid ng sa paligid natin sa ating environment. Kaya nagkakaroon ho tayo ng tinatawag na trangkaso o pulmonya. Kaya nung araw pag pumupunta kami sa mainit na lugar, tinuturo ng tatay ko, pag mainit na lugar, ang unang ligo mo mainit na tubig. Pag asa malamig na lugar ka, halimbawa, makikita ka ng Baguio, nung malamig pa Baguio, ang unang paligo mo, malamig na tubig para malamig na, para pumantay yung body temperature mo sa environmental temperature. Ganun pala yun. Sa exchange rate, ang ating exchange rate, ano ba ang real time 61.60 ang piso ay nagkakahalaga ng 61.60 kapag ka itinabla mo o ibinangga mo sa dolyar. Ha? Ang isang dolyar ngayon ay nagkakahalaga ng 61 pesos and 60 centavos. Matutuwa ang ating mga kasamahang OFW. Hindi natutuwa ang mga kaibigan nating mga negosyante. Talagang ganyan kasi yung inutang nila nung Enero na nasa 54 pesos pa lang ang dolyar, babayaran nila ngayong Hunyo ng 61.60 ang isang dolyar. Lugi na sila ng halos 8 piso. At sa ulo talaga. Nagbabala naman si House Committee on Energy Chairman Jose Alvarez sa mga mambabatas laban sa agarang pagsisi sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kaugnay ng mga nagdaang power disturbance kung saan lumitaw sa isinagawang pagdinig na may polisiya sa enerhiya at market mechanisms na nagdudulot ng problema sa supply at pagtaas ng singil sa kuryente.
Sa joint hearing ng House Committees on Energy at Legislative Franchises, sinugundahan ni Alvarez sa mga hirit ni APEC Party List Representative Sergio Dagoog na nagsabing may mga problema sa power sector na hanggang sa ngayon ay hindi nareresolba. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Dagoog ukol sa electricity pricing, ancillary service at market mechanisms, sinabi ni Alvarez na dapat ay hindi sisihin ng NGCP. Tugon naman ni Dagoog ang problema sa kuryente ng bansa ay naguugat sa kombinasyon ng generation, transmission, regulatory at market issues. Hinimok ni Dagoog ang mga gumagawa ng batas na rebyuhin ng mga polisiya ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission na maaaring nagiging dahilan ng kakulangan ng supply at mataas sa singil ng kuryente. Sinabi ni Dagoog na sa mga nakaraang energy planning ay sinusulong na ang pagtatayo ng mga planta sa tamang lokasyon upang maiwasan ang labis sa transmission investment na ipinapasa lang ang gasto sa mga consumer. Kinwestiyon din ng mababatas kung bakit ang transmission congestion at mga kaugnay na market charges ay patuloy na nagpapahirap sa publiko. Naging sentro rin ang usapin ng mabilis sa pagtaas ng singil sa ancillary services o ang bayad sa mga plant na nagbibigay ng reserve capacity para mapanatili ang katatagan ng grid. Batay sa datos na inilatag ni Dagoog, ang andating ancillary service procurement sa ilalim ng Ancillary Service Procurement Agreement o ASPA ay nakakahalaga lamang ng 7.9 billion pesos, ngunit bigla itong lumobo matapos ipatupad ang reserve market kung saan umabot ito sa 13.4 billion, 16.6 billion at 20.05 billion. Mula 2023 hanggang 2026, ang pinagsamang bayad sa ASPA at reserve market ay pumalo na sa humigit kumulang 63.5 billion pesos na ayon kay Dagoog ay bumubuo sa 53% ng mga singil na kinokolekta sa pamamagitan ng NGCP. Dahil dito, formal na hiniling ni Dagoog sa Energy Department at ERC na bisitahin muli ang mga umiiral na circulars at market rules sa pagbili ng reserve capacity. Suportado rin ni Dagoog ang pagpapalakas ng technical oversight ng power sector kabilang ang pagbabalik ng Grid Management Committee at Distribution Management Committee sa ilalim ng ERC. Para naman kay Alvarez, ang talakayan ay nagpapatunay na kailangan tignan ang mas malawak na isyu sa polisiya na nakakaapekto sa mga consumer sa halip na mag-focus lamang sa mga transmission incident. Binigyan din ng committee chairman na dapat tukuyin ng Kongreso kung sapat ba ang mga kasalukuyang polisiya para tugunan ang kasapatan ng supply, transmission planning, reserve procurement at ang kapakanan ng mga mamamayan. Ang pagdinig ay bahagi ng investigasyon ng Kamara ukol sa naganap na power disturbance noong May 13 at ang paulit-ulit na pagpataw ng yellow at red alerts sa Luzon at Visayas. Parang ang komplikado nung issue ng kuryente, no. Dami nilang sinasabi, no. ASPA, may spot market pa, oh, hindi mo. Minsan pinipilit ko intindihin, nahihirapan ako eh. Pinyo ko ako nahihirapan intindihin, paano na kaya yung ordinaryong mamamayan? Ganun na lang eh, no. Parang ano, no? Parang tatay ko pagka ano. Sa ibang mga issue, inihayag ng Criminal Investigation and Detection Group kahapon na may security escort at backup cars na Senador Ronald De La Rosa at Robin Padilla nang umalis sila sa Senado ilang oras matapos ang insidente ng pamamaril noong Mayo 13. Dahil dito, sinabi ni CIDG Director Robert Morico II na magsasampa sila ng kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1829 o Obstruction of Justice laban kay Padilla at iba pang tumulong umano sa pagtakas ni De La Rosa. Nasa Senate Protective Custody si De La Rosa matapos siyang makilahok sa pagpapalit ng liderato sa Senado noong Mayo 11. Huling nakita si De La Rosa na umaalis sa Senado bandang alas 2:30 hanggang alas 3 ng madaling araw noong Mayo 14, inamin naman ni Padilla na isinakay niya si De La Rosa sa kanyang sasakyan at iniwan ito sa Makati. Pero sa ayon sa CIDG, hindi simpleng hitch a ride lamang ang nangyari. Dagdag pa ng CIDG, may isa pang sasakyang sumusunod sa kotse ni Padilla na nagsisilbing security escort at backup car. Si De La Rosa ay may arrest warrant mula sa International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity, kaugnay na madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte
Nauna nang sinabi ng Department of Justice na valid at maaaring ipatupad ang ICC warrant kaya maaaring managot ang sino mang hahadlang sa pag-aresto. Sinabi rin ni Acting DOJ Secretary Frederick Vida na nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon ng DOJ para sa katotohanan at pananagutan. Babala pa ni Vida maaaring maharap sa perpetual disqualification from holding office ang sino mang public official o government employee na mapatutunayang lumabag sa batas. Sinabi naman ng Philippine National Police kahapon na walang espesyal pagtrato kay Senador Ronald De La Rosa sa anumang operasyon kaugnay ng pagpapatupad ng warrant for arrest mula sa International Criminal Court. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., lahat ng aksyon ng pulisya ay susunod lamang sa batas kahit dating hepe ng PNP si De La Rosa. Dagdag niya, inatasan na ang mga pulis na ipatupad ang lahat ng legal na utos ng profesional at walang kinikilingan na harap si De La Rosa sa arrest warrant ng ICC kaugnay ng aligasyon sa war on drugs noong nakaraang administrasyon. Sinabi rin ni Nartates na inuutusan ang mga commander na sundin ang standard operating procedure at pigilan ng paglabas ng anumang impormasyon na maaaring makaapekto sa operasyon. Yun, nakikipag-ugnayan na rin ng PNP sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa maayos sa pagpapatupad ng anumang legal na proseso laban sa senador. Nanawagan din si Nartates sa mga pulis na manatiling disiplinado sa gitna ng matinding atensyon ng publiko sa kaso. Idilunsad naman na sa tatlong lunsod sa Metro Manila ang manhunt para kay Ronald De La Rosa ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kinumpirma ni Remulla ang naturang hakbang sa isang text message sa media ngunit hindi na nagbigay ng iba pang detalye. Una nang nagsagawa ng operasyon ng mga atauhan ng NBI at CIDG sa isang bahay sa Angeles City na umano'y pag-aari ng kamag-anak ni Senador Robin Padilla ngunit hindi natagpuan si De La Rosa. Ayon sa ulat, si De La Rosa ay hindi pa rin matagpuan at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Siya ay umano'y wanted ng International Criminal Court kaugnay ng kanyang papel sa war on drugs sa panahon ni dati Pangulong Rodrigo Duterte na sinasabing kumitil ng libu-libong buhay ayon sa human rights groups. Talagang ano eh, no? Talagang importanteng mahuli si De La Rosa at huwag makasali sa botohan eh, no? Kinwestiyon naman ni Nancy De La Rosa noong Miyerkules ang legalidad ng umano'y operasyon ng mga otoridad sa bahay ng isang kaibigan ng kanyang asawa na si Senador Ronald De La Rosa. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Nancy ang screenshot ng pahayag ni Choli Abila Kabanban na nagsabing humigit kumulang 20 hanggang 30 operatiba mula sa National Bureau of Investigation at Criminal Investigation and Detection Group ang dumating sa kanyang bahay bandang alas 6 ng umaga. Ayon kay Kabanban, humiling ang mga otoridad na magsagawa ng search kaugnay ng warrant na umano'y para kay Senador De La Rosa. Sinabi rin niya na tinanong niya kung may particular na search warrant para sa kanilang bahay. Ngunit ang sinabi ng mga operatiba, not necessary. Pwede na pala ngayon yun. Ano yan? Yan yung bagong aso, arrest, search and seizure order. May bago na ba tayong ganyan? Ayon pa sa kanya, tinanong din siya tungkol sa relasyon niya sa Senador at kay General Mau Aplasca at inamin niyang malapit siya sa dalawa. Bilang reaksyon, tinanong ni Nancy kung maaaring basta na lamang pumasok sa pribadong bahay ang mga otoridad. Naglabas din siya ng panawagan sa publiko at sinabing maaaring sumunod na rin ang iba pang bahay na pasukin ng mga otoridad habang isinasagawa ang operasyon. Wala pang pahayag ang Philippine National Police at si Kabanban hinggil sa insidente sa oras na ito. Medyo hindi tama yun, ano? Yung not necessary, papasukin yung bahay mo, magsa-search, tapos hihingan mo sila ng warrant, sasabihin sa'yo, not necessary. Diba? Ano to? Marcelo tayo ulit? I'm asking figuratively because mali eh. Mali yung proseso eh. Mali yung proseso eh. Diba? May korte eh. Diba? May hinahabol kayo tao, pero kung papasok kayo sa bahay ng isang pribadong tao, kahit na may suspecha kayo, kung hindi rin lang naman ang tinatawag nila hot pursuit operation,
Hindi kayo pwedeng basta-basta pumasok sa bahay na may bahay. Kailangan nyo ng warrant. At least a search warrant, a warrant to search the premises. Warrant nga, napaka-particular nun yung search warrant. Alam niyo kung gano'ng ka-particular yun? Kailangan sabihin mo kung saan kwarto, kung saan cabinet, at kung ano yung hinahanap mo. Marami na akong kasong na basura natapon dahil nag-sagawa sila ng search, illegal search, di ba? Tapos pagdating sa korte, sabihin ng korte, hindi pwede, hindi ka tanggap-tanggap yung ebidensya nyo. Fruit of the poison tree. Yung nadinig ko na naman yan. Fruit of the poison tree yan. Hindi pwedeng gamitin yan sa legal na proseso. Ewan ko, hindi ko alam. Ito bang mga operatiba, talagang huwag na natin dalhin doon dahil baka sabihin yung sasabihin, di ba? Handa naman ang Department of Justice na pakinggan ang panig ni Senador Robin Padilla sa alegasyong tumulong siya sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa, pero hindi na nito planong ipatawag ang senador. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, sapat na ang mga naon ng pahayag ni Padilla kung saan inamin ito ang kanyang naging papel sa insidente. Ang Special Panel of Prosecutors na magtitimbang kung may nilabag na batas ang senador batay sa mga pahayag na yon. Masabay nito, inaasahan ng DOJ na magsasampa ng reklamo ang PNP-CIDG laban kay Padilla. Tiniyak naman ni Vida na dadaan sa tamang proseso ang anumang reklamo at irerespeto ang karapatan ng lahat. Mainit talaga yung issue, di ba? Bakit ho ba pinag-iinitan si Senador Bato de la Rosa? Di ba? Basta ulitin ko yung sinabi ko kahapon. One word, impeachment. Kailangang i-decimate eh. Kailangang mabawasan eh. Kailangang bumaba sa bilang na 8 yung boboto para sa acquittal ni Sara Duterte kung gusto nilang matanggal sa pwesto si Sara Duterte. But as of now, pag binilang mo, yung tigilan nyo kami. Iba yung nararamdaman sa kalye. Alam ng pulisyan. Iba yung street feel. Iba yung statistics feel. Yung numero, madaling ayusin yon. Pero yung nararamdaman ng tao sa lansangan, hindi. Diba? Tapusin nyo na yan. Bumalik na kayo magtrabaho. 2026 na. Kalahati na tayo ng 2026. Na-address nyo na ba yung problema natin sa kuryente? Address nyo na ba yung problema natin sa gasolina? Na-address nyo na ba yung problema natin sa inflation? Na-address nyo na ba yung problema natin sa mataas na presyo na kung ano-ano bilihin? Tapos na ho yung kalahati ng 2026. 2027 na. Pagdating ng kalahati ng 2027, hindi na kayo nagtatrabaho, nangangampanya na kayo para iboto namin ulit kayo sa 2028. May nagawa ba? Gusto ko sabihin, may nagawa ba kayo? I'm sure yung iba meron. Diba? I'm sure yung iba may pinuntahan. Pero yung mga... Pinuna ni Senate President Alan Peter Cayetano kamakailan ang pananahimik ng ilang senador mula sa minority block o tinawag na solid block 11 tungkol sa pananakit sa isang empleyado ng Senado habang mabilis naman nilang kinundira ang video presentation ni Senador Amy Marcos. Nagkaroon ng tensyon sa sesyon ng Senado noong May 25 matapos ang privilege speech ni Marcos tungkol sa umunoy lihim na pag-uusap para buhayin ang Constitutional Assembly na layuning baguhin ang 1987 Constitution. Dawit umuno rito si dating Senate President Vicente Soto III. Habang nagsasalita si Marcos, nagpakita siya ng video na agad tinutulan ni Senator Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Zubiri, lumabag ito sa Senate rules dahil nakakasakit at maling pahayag laban sa kapwa senador at sa Senado. Pag kayo tinatamaan, nakakasakit. Pag kayo ang nanggaganyan, nagbibintang na may makukulong, okay lang. Karamihan sa minority senators ay sumang-ayon sa pagtutol maliban kay Senador Lito Lapid. Depensa naman ni Senador Dante Marcoleta, madalas ding makatanggap ng batikos at paninira ang majority block sa loob at labas ng Senado. Sa kanyang manifestation, hiniling ni Cayetano kay Marcos na bawiin ang video, pero question din niya kung bakit maraming senador ang maingay sa usapin ng digdidad ng Senado dahil sa video, pero tahimik naman sa mas seryosong insidente ng pananakit
sa isang empleyado ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Ayon kay Cayetano, may mga nagsasabing bumagsak ang imahe ng Senado matapos ang mga pangyayari noong May 11 bilang patunay nagpakita siya ng

video ng mga ahente ng NBI na sinasaktan si Terrence Lim, isang empleyado ng OSHA. Ayon kay Cayetano, nagsimula ang insidente matapos maglabas sa Senado ng contempt order laban sa ilang NBI agents na humabol kay Senador Ronald De La Rosa sa loob ng Senate Complex noong May 11. Naging Senate President rin si Cayetano noong araw na muling nagpakita si De La Rosa sa Senado matapos mawala sa publiko ng ilang buwan dahil sa mga ulat tungkol sa posibleng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC, kaugnay ng Crimes Against Humanity. Sinabi niya na habang palabas ng gusali ang NBI agent, nagkaroon ng tulakan at kinuha nila si Terrence Lim at binugbog. May video nun. Dagdag pa ni Cayetano, pinigilan ng mga NBI agent ang ibang OSHA personnel na tulungan si Lim, pinusasan pa siya at pilit na isasakay sa sasakyan ng NBI para dalhin sa kanilang headquarters. Ani Cayetano, isa lamang mula sa minority ang narinig niyang nagkomento tungkol sa insidente. Ito'y si Senador Mig Subiri. Sa pagtatapos, hinikayat ni Cayetano ang mga senador na bumalik sa pagtutok sa paggawa ng batas kaysa sa pamumulitika.

kinokonsidera na ng House Prosecution Panel ang pagpresenta sa mga opisyal ng bangko bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Itong sinabi ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na isa sa magiging House Prosecutor na hawak sa Articles of Impeachment sa umano'y maling paggamit ng confidential funds at unexplained wealth. Inaasahang magbibigay liwanag ang mga opisyal ng bangko sa report na ipinasa ng Anti-Money Laundering Council sa reported at covered bank transactions. Nang tanungin kung ang mga tauhan ay mula sa mga bangko na binanggit sa pagdinig ng House Committee on Justice, dito na tumanggin sumagot si Flores. Samantala, kinumpirma rin ni Flores na ipipresenta na witness ang Commission on Audit. Pinag-aaralan pa kung posibleng maging witness din si Ramil Madriaga na nagsabing siya ay dating aide at bagman ni Duterte. Kinoconsidering witness sa impeachment trial si dating Senador Antonio Trillanes IV. Wala naman nakikitang issue sa pagkadali ng impeachment trial ng liderato ng Senado. Hinihintay pa ng House Prosecution Panel ang tugon ni Duterte sa Articles of Impeachment. Si Duterte ay mayroong 10 araw mula sa pagkatanggap ng writ of summons noong May 20, so hanggang May 30. Matapos nito, mayroon namang 5 araw para sumagot ang House Prosecution Panel.

ibang isyu, pinabulaanan ni COMELEC Chairperson George Garcia ang pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa umunoy posibilidad na walang halalan sa 2028. Ayon kay Garcia, tiyak na matutuloy ang eleksyon dahil ito'y nakasaad sa konstitusyon at naghahanda na ang Commission on Elections para rito. Naon na lang sinabi ni Amy Marcos ang umunoy no-election scenario para mapahaba ang panunungkulan sa gobyerno, ngunit agad itong itinanggi ng COMELEC at Malacadyang. Sinabi rin ni Garcia na 100% na magkakaroon ng halalan sa 2028 at tuloy-tuloy na ang paghahanda ng poll body para dito. Samantala, sinabi rin ng palasyo na sumusunod si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa batas at walang basehan ng alegasyon tungkol sa hindi pagdaraos ng eleksyon. Ibinungkahi naman ni Ombudsman Boyeng Remulla na maaaring isauli na lang ang mga sangkot sa umano'y flood control corruption ang ninakaw na pondo bilang alternatibo sa kasong kriminal o administratibo. Sa isang press conference, sinabi ni Remulla na bukas pa ang tinatawag na restitution o pagbabalik ng pera ng gobyerno. Gumamit siya ng halimbawa ng cellphone upang ipaliwanag na kung may babalik ang ninakaw, maaaring hindi na ituloy ang kaso. Gayunman, nilinaw niyang hindi papayagan ng discounted na pagbabalik ng pera. Ayon sa ulat, naka-recover na ang pamahalaan ng 611 million pesos na cash at assets mula sa mga state witness sa flood control controversy. Sinabi rin ng ombudsman na target ng korte na maresolba ang mga kaso sa loob ng 2 taon upang maiwasan ang matagal na pag-usad ng mga kaso. Dagdag pa rito, nakatakdang magsampa ng plunder at malversation charges laban kina Senador Jingoy Estrada, Joel Villanueva, kaugnay ng umunoy flood control scam. Patuloy ding nagsasampa ng mga kaso ang ombudsman laban sa iba pang opisyal at kontratista na sangkot sa mga proyekto sa iba't ibang panig ng bansa. Pwede pala yun. Soli mo na rin ninakaw mo. Hindi ka nakakasuhan. Bakit yung mga kawawa nating may hirap na kapitbahay, di pwede yun. Di ba? Mga kababayan natin na hinuhuli ang sa presinto. Di ba? Hindi pwede yun. Ba't kailangan tuloy sa kulong? Bakit pag mayaman, pwedeng soli na lang pera? Wala nang kaso. Di ba weird? Samantala, bumagsak sa poor ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos makakuha ng negative 15 sa pinakabagong Social Weather Station Survey noong March 24 to 31, 2026. Sa survey, 33% ng mga Pilipino ang kontento sa performance ng Pangulo, habang 49% ang hindi nasisiyahan at 18% ang undecided. Mas mababa ito kumpara noong November 2025 kung saan may 40% satisfied, 43% dissatisfied at 17% undecided. Ayon sa SWS, ang negative 15 net satisfaction ay mas mababa ng 12 points mula sa dating neutral na negative 3 noong November 2025. At ito na rin ang pinakamababang rating ni Marcos, lagpas sa dating record na minus 12 noong Marso ng 2025. Pinakamataas pa rin ang rating ng Pangulo sa Balanced Luzon na may neutral plus 2, habang pinakamababa sa Mindanao na may bad na negative 40. Sumunod na Metro Manila na may bad na negative 31 at Visayas na may poor na negative 15. Bumaba rin ang rating ni Marcos sa parehong rural at urban areas. Samantala, 35% ng mga respondent ang naniniwalang nasa mabuting kalusugan ng Pangulo, 30% ang nagsabing hindi ito maganda, habang 35% ang undecided. Isinagawa ang survey sa 1,500 adult respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Hindi naman nababahala Malacanang sa record low net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang katwiran ng Malacanang, itinutulak lamang nito ang Pangulo na paghusayin pa ang kanyang magandang trabaho. Sa report na nakapagtala ng bagong personal record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos para sa buwan ng Marso ng 2026, batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS, ipinakita sa naturang survey na isinagawa mula Marso 24 hanggang 31 na 33% ng mga adult Filipino nasisiyahan sa trabaho ni Marcos. Pero mas marami ang nagsabing hindi sila nasisiyahan sa ginagawa ng Pangulo na 49% at 18% ang hindi makapagpasya.
nang tanungin si Palace Press Officer Claire Castro kung may gagawin na adjustment ang Pangulo sa kanyang pamamahala para sa mag-improve ang kanyang rating. Ang tugon ni Castro ay ang poll numbers ay depende sa mga respondents na nakakausap ng survey firm. Tinukoy ni Castro ang Okta Research Survey kung saan ipinapakita na ang trust at performance rating ni Pangulong Marcos ay tumaas sa first quarter ng 2026. Pag talagang approve ano eh, no? Pag talagang approve, okay. Pag hindi approve, may problema yung kinakausap eh, no? Talagang gano'n. I don't know. Basta ako, di ba? Tatlong survey firms lang pinagkakatiwalaan ko at isa dyan ang SWS. Nagsagawa naman ang International Criminal Court ng unang status conference para sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan inaasahang pag-uusapan ang petsa ng pagsisimula ng paglilitis at iba pang mahalagang proseso. Hinati ang conference sa tatlong sesyon sa oras ng Netherlands, 9:30 to 11 a.m., 11 a.m. to 1 p.m., at 2:30 to 4 p.m. Kabilang sa mga tatalakayin ng target na petsa ng trial, mga deadline bago ito magsimula, mga ebidensyang iaharap, at Rule 68 procedures na nagpapahintulot sa paggamit ng dating na italang testimonya sa ilalim ng ilang kondisyon. Ayon kay Presiding Judge Joanna Corner, layunin ng criminal trial ang patas sa pagtrato sa prosecution at depensa, paggalan sa karapatan ng akusado at proteksyon sa mga testigo at biktima. Binigyan din niya ang kahalagahan ng mabilis at malinaw na presentasyon ng ebidensya at hinimok ang prosecutors na pabilisin ang ilang proseso. Tatalakayin din sa conference ang language at interpretation needs, paglalabas ng ebidensya, translation at transcription issues, at witness protection measures. Kasama rin sa agenda ang posibleng karagdagang insidente na isasama sa kaso, trial briefs, motions bago ang trial, at proseso para sa paghahanda ng mga testigo at vulnerable individuals. Kinatawan si Duterte ng kanyang bagong legal team na sina Haynes at Kate Gibson. Hindi dumalo si Duterte sa conference matapos magsumite ang kanyang kampo ng waiver na pinayagan ng ICC Trial Chamber 3 noong May 25. Kasama ni Corner sa pagdinig sina Judges Kibong Paik at Nicholas Gilu. Nasa kustodiya ng ICC si Duterte mula pa noong March 2025 kaugnay ng Crimes Against Humanity case na may kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon at mga umano'y pagpatay niya noong siya ay alkalde pa ng Davao City. Nauna nang sinabi ni Duterte na inaako niya ang responsibilidad sa anti-drug policies ngunit hindi sa bawat pagkamatay sa kampanya. Ayon sa Rome Statute, kailangan dumalo akusado sa mismong trial maliban na lamang sa ilang pambihirang sitwasyon. Inanggap naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang grand cordon of the Supreme Court order. Ulitin natin. Tinanggap naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang grand cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, isa sa pinakamataas at pinakaprestigyosong parangal ng Japan sa kanyang state call kina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace sa Tokyo araw ng Miyerkules o kahapon. Tinanggap din ni Unang Ginang Luis Araneta Marcos ang Grand Cordon of the Order of the Precious Crown. Bilang kapalit na pagkilala, iginawad ng Pilipinas kay Emperor Naruhito ang Order of Lakandula na may ranggong supremo o Grand Collar, habang tinanggap naman ni Empress Masako ang Order of Gabriela Silang. Ang state call sa Japanese Imperial Couple ang tampok na bahagi ng state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. Formal siyang sinalubong ni na Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace kasama sina Crown Prince Fumihito, Crown Princess Kiko at punong ministro Sanae Takaichi kasama sa seremonya ang pagtugtog ng pambansang awit ng Pilipinas at Japan, pagbibigay ng military

0: BJ Versi.
1: Hey, DJ Nanjan.
0: Oh, thank DJ Versi.
1: Thanks, Elise, Jan, for the ano, show of hands. Thank you. Pag-aaralan ko yan, ano, Jay. Kakantayin ko yan sa'yo. Ay, ano ba yung ginila ko? Okay. So, kung ano ko kayo, kung fan kayo ni Shawi, Ate Shawi. Oo, kailangan wag maniligaw ha, magagalit si ano.
0: Sino?
1: Si Robert Padilla. Oo. Okay.

napakinggan ko si Ira Panganiban. Mukhang pabulong na yung newscast, morning reports. Parang ako rin nung araw. Yung mga nakalipas na mga araw. Pag nagbabago yung klima, yung kalagayan ng panahon at tayo ay biglang lumabas ng bahay, ganun. Minsan ay yun. Medyo aminin, senior citizen. Ingat lang at medyo mahina na yung resistensya. Alam ko si Ira, may ano na rin yan eh. Discount card. Hindi nga nag-aahit eh. Makikita mo na puti na yung kanyang mga bigote at balbas. Eh, ganun lang talaga. Dito sa mundo, walang permanente. Wala po tayong walang pangmatagalan. Darating din ang lilipas din. Lahat ay lilipas. Everything will pass away, sabi nga. But the word of God stands forever. Amen. On the Thursday, meron tayong mga naihandang word for the day, pero kasama, karelasyon ng word for the day, ang hindi tayo makaalis-alis dito sa issue ng walk out. Bakit yung walk out ay naging big deal na? Wala na bang ibang gimmick ang ating mga opisyal ng gobyerno, lalo dyan sa Senado? Pag-uusapan palagi, walk out. Pag-uusapan palagi yung proposal to adopt a change in yung ginagawang rules, ethical standards sa sesyon ng Senado, pagpasok ng digital technologies, virtual attendance. Hindi ba natin kayang sabihin nila ay hindi ba natin kaagad kayang mag-adapt ng mga ganoong pagbabago? Digital era na po tayo. Kumbaga, digital age na po tayo. Computer, lumagpas na po. Ngayon, may artificial intelligence. Ano kaya ang dapat gawin ng mga opisyal ng gobyerno tulad dyan sa legislatura? Hello, Philippines. Good morning, Sir Angelo A. Rick Oracion, thank you for your support. Si Ma'am Ina Gray, good afternoon, Sir Angelo D.V. Almonte. Thank you for your support, Ma'am Ina Gray. Angelo Ridaha, thankful Thursday morning to kayo, kabandido Kuya Angelo A. Bukas Quiapo Day at Pay Day. Malolos, Bulacan. Payday na nga ba? 29, 30, 31. Yes! Kasi po, 31 falls on a Sunday. So, kung 29 bukas of Friday, payday! Tama ka, Angelo Ridaha. On May 28, National Flag Day ka RJ Patrol. Thank you, Angelo Ridaha. Huling Huwebes ng Mayo ka RJ Patrol. Thank you for the support, Angelo Ridaha. Yun lang talaga ang buhay natin. Paminsan-minsan, kita-kits, di ba? Huwag naman na palaging sinasabi ng mga kasama natin na pag may nawawala, saka lang tayo nagkikita-kits. Pero aminin, yun po ang nangyayari. We do not take time to kita kits. Get together. Bakit kaya? Kasi may nagwa-walk out. Hindi naman. Yung walk out issue ay hindi kayang lagpasan ng ating mga kababayan. Bakit hindi gawin ng

Sinasabi nila, gawin na natin yung ating mga trabaho, mga senador na hinalal ng bayan. Gawin nyo na yung trabaho nyo, ano ba? Tsaka huwag masyadong balat sibuyas, ano? Mahirap kasi. Mahirap kasi yung... ugali natin na although sabihin natin may individuality tayo, may pagkakaiba tayo ng mga paniniwala, pananampalataya at pakiramdam, obserbasyon, eh pero sa ikabubuti ng institusyon o ng ating bayan, hindi ba tayo dapat magkaisa, magkaroon ng isang layunin, direksyon para pagsilbihan ang taong bayan. Yung walkout ng Senate Minority nung the other day, nakabatay sa dobling pamantayan. Double standard, ah, mga ka-RJ Patrol. Sa totoo lang, nakapagtataka ang naging eksena sa Senado na biglang nag-walkout ang miyembro ng Minority Bloc dahil sa usapin ng online at electronic voting. Parang ngayon lang nila narinig ang konsepto ng remote participation sa lehislatura. Oo nga naman. Maraming mga instances na may pinapayagan. Hintayin nyo at magko-convene yung Senate Blue Ribbon Committee. Kung hindi man makauwi personal, physical, si former Congressman Saldico, malamang sa malamang dahil bago na yung set ng Senate Blue Ribbon Committee, papayagan nila na mag-testify si Saldico via Zoom, virtual testimony. Pero masakit man na isipin yung katotohanan, mismong ilan sa kanila diyan sa Senado, ang unang nagsulong nito noon pang July 31, 2019 at inihain noon ni dating Senador Panfilo Ping Lacson. Ayun, si Ping Lacson, ha? Naglalabas na ng mga mura sa kanyang bibig ngayon na para talagang napakalaki ng pagtutol niya diyan. Nagsabi niya, the concern is or the pattern is stupid. Nako po. Who's talking? Inihain ni dating Senador Panfilo Ping Lacson kasama ni dating Senate President Franklin Drilon ang proposed Senate Resolution Number 51 at layunin nito na payagan si dating Senador Elected Senator Laila De Lima na noon ay nakakulong na payagang makadalo sa plenary sessions sa pamamagitan ng teleconferencing. Sa mismong paliwanag ng resolusyon, sinabi noon na ang kawalan ng isang halal na senador sa mga sesyon ay unduly deprives o nagkakait sa milyon-milyong Pilipino ng tamang representasyon dyan sa Senado. Dagdag pa rito ay nababawasan umano ang collective wisdom ng buong kapulungan kapag hindi nakikilahok ang isang miyembro sa mga deliberasyon. Hindi lang yun. Noong February 23, 2021, muling sinulong ang konsepto ng remote participation sa ilalim ng proposed Senate Resolution Number 6, arrogancy won't take you anywhere. Oh. Yan ngayon mga naglalabas. Oh. Parang nanonood lang tayo ng programa ni Erwin Tulfo. Ah. Kulang na yung nagmumura siya dun sa kanyang grandstanding sa sesyon ng Senado. Ah. Rick Orasyon, yung walk away drama ng minority ay isang paraan nila para di mabuksan muli ang Pandora's Box of Worms. Kahit nag-walk away sila, quorum pa din sila plus one pa si Lapid who stayed with the Senate. Oh, yeah!

0: Walk Away talaga ginamit mo, rekorasyon. Ah. Siguro idol mo si Matt Monroe. Walk Away, please go. Ma'am Ina Gray, it's a threat kasi sa minority. Pag ipinagpatuloy ng Blue Ribbon Committee ang malaking corruption na pinagtatakpan nila, as simple as that. Yes! Natumbok mo, Ma'am Ina Gray. Yun talaga ang main ano nila. Yun ang main objective. Yung goal nila. Oo naman. Angela Ridaha, thankful Thursday morning. Payday, Quiapo Day. Thank you very much, Angela Ridaha, for your support. Welcome na natin ang ating panauhing pandagal for today sa ating RJ Patrol, si David D. Angelo, National Chairperson, Green Party of the Philippines, and Vice President for External Affairs, Bulacan Greens. Magandang umaga, Sir David.
1: Magandang umaga, kasamang Angelo, at syempre sa lahat po ng nakapakinig na inyong programa, magandang umaga. Makakalikasan umaga.
0: Opo. May balita kami, Sir David, na meron kayong panawagan diyan sa Bulacan. Sino po yung pinatutungkulan ng inyong panawagan? Sa
1: ang una-una po pinatutungkulan natin ng panawagan, syempre ito pong sekretary no, ng DENR, Department of Environment and Natural Resources, si Secretary Mitch Kuhn at lahat po na nasa DENR, na sana po ay i-cancel na no, yung permit mismo dito sa pagaputol po ng mga puno dyan sa Quirino Avenue kasi may mga 400 pa yata na puputulin dyan.
0: Uy.
1: At syempre, sana ay huwag na rin ituloy itong salex na proyekto ni Ramon Ang ng San Miguel Corporation.
0: Oh, ang dami palang puputuling puno. Gaano kalalaki po yun, Sir David?
1: Varies po yung laki. Kaya lang, marami dito ay yung iba ay talagang mga nara no, na ang tansya po natin, sabi ng mga eksperto, is 20 to 40 years old. Pero yung mga residente po nandun, ang sabi, may mga puno doon na as old as 70 years old. At ginawa daw talaga yung proyekto na yun para maging maaliwanas doon sa Quirino Avenue. So, green spaces talaga po ang pakay ng ating mga puno dyan, nakapag-provide ng lilog, makapag-provide ng aliwala sa Metro Manila. At syempre, sequestration ng uso ng mga sasakyan sa Metro Manila.
0: Opo. Opo. Yun naman talaga ang yun naman talaga ang purpose ng mga greening ano po. Para ma-absorb yung mga pollution at maging shade po. Opo. Ng mga mga naglalakad para
1: kaya
0: hindi
1: nga po, Opo, kaya nga po kasama ang Hilo, we are so disappointed yung mga environmental groups na after po siyempre nag-release po ng statement ang una-una yung Kalikasan People's Network for the Environment na sinong suportahan natin na siyempre nagpapasalamat sa pagpapatigil no, ng pre-chatting. Kaya lang, nung nakita po natin yung press conference ni Secretary Mitch Kuna, we are so disappointed kasi yung sinasabi niya na wala tayong magagawa, hindi naman natin gusto yung pagkuputol ng puno, pero wala tayong magagawa kasi kailangan natin ito for development. Eh, malaki pong mali yun eh. Hindi po yun tama. Maniligaw na yung taong bayan. Sabagat meron tayong tinatawag na ecological sustainable development. Sa ibang bansa naman po nagagawa yan. We need to work with nature. Hindi kailangan na, sa gabal yan, putulin natin. Eh, matagal ng polisiya yan eh, ng gobyerno, ng DPWH na pag nag-expand, puputulin yung puno. Sasabihin niya, earthball. Eh, wala namang ini-earthball. Eh, marami, pinuputol nila. So, kailangan lang magbago ng pag-iisip at gawin talaga ng DENR. Yung function niya, which is to protect, preserve, and nurture the environment.
0: Saan po nakaposisyon yung mga, nakalinya yung mga puno na pinopropose na putulin para sa development ng, ano yung proyekto ni Ramon Ang?
1: Kasi ano po yan eh, Southern Access Link Exchange. So yan po ay isa lang na ma-expressway na may toll. Yan po ay hindi para sa pampublikong sapat yan. Yan ay para sa public sa private vehicles. So kung tatantahin nyo po, imagine ninyo yung expressway. So kabilaan po, magpuputol na puno dyan. Mm. So 600 mahigit na puno plus yung center island itong Quirino Avenue. Pero ano po, ipaalam ko rin sa ating mga kababayan na hindi lang po yan ang pinuputol at puputulin, like sa Bulacan, yung airport ni Ramon Ang, 3,000 mahigit na mangrove ang nawala na doon. Tapos magtatayo pa ng itong Nalex na tinatawag. Ito naman yung expressway na mula sa airport sa labas ng Metro Manila. Tatamaan din dyan, pati pangisdaan. Tapos sa Palawan po, meron din yung sa Berong Nickel, 24,000 mahigit na puno ang puputulin, plus 40,000 plus ang i-airball. So imagine yung lahat ito sinasabi ng DNR na ito ay legal, ito ay para sa development. So ibig sabihin, okay lang, mawalan tayo ng puno, okay lang, magkaroon ng deforestation kasi kailangan natin ng tag-unlad, kailangan natin ng mina, kailangan natin ng konkretong expression. It is very... Nakakatanong na lang tayo kung tama ba talaga yung ginagawa niyo.
0: So, yung grupo ninyo sa Green, ano po yung grupo niyo? Green Group.
1: Po ano yung nangyari po nung protesta natin nung May 26, pinangunahan po yan ng Panatang Luntian kasama ng Kalikasan People's Network for the Environment. So nakasuporta po dyan yung Green Party of the Philippines.
0: Green Party,
1: opo. At yung atin pong aliado na political party, yung dun yung pagkakaisa. Together with several other organizations, ang dami po, yung Nacimiento Manila, itong mga estudyante po natin sa mga Universidad ng Metro Manila. So talaga pong concerted effort na napatigil. Kaya lang, ang sabi nga ay, gaya ng Parex dati, Pasig River Expressway, pag saman talaga ititigil kasi pag may nagpo-protesta. Eh paano pag tumahimik na naman, eh kilala naman natin si Ramon Ang, pag tumahimik na, mausisa natin yung 600 puno, putol na lahat yan.
0: Nako, 600 lahat ang nakatakdang putulin.
1: Yes po, 600 mahigit po na puno yan.
0: So, ano yung ginawa niyong manifesto para kay Secretary Mitch Cuna?
1: So, ang panawagan po talaga natin, nakansela na yung sana, nakansela na yung permit po at i-revisit kung talagang kailangan ba yung salik. Tapos bukod po doon, tingnan din yung iba pang lugar na nagkakaroon din ng pre-cutting na sabi nila ay may permit. So pangungunahan po ng Kalikasan People's Network for the Environment din yung pag-file ng thesis na para mapanagot. Kasi ang problema, eto sasabihin nila, naputol na yan, kailangan sa development, pero kailangan ipapanagot. Kasi kung ito ay hindi sang-ayon sa ating mga batas, lalo na nang we have a right to a sustainable and clean environment. Ang putol mo niyan, yung pollution, malala. So kailangan may managot. Hindi po pwede na we're sorry at inigil na namin. Kailangan may managot ang naparusahan sa mga ganyang pagkakamali.
0: Tama, tama. Accountability talaga yung dapat mangyari dyan. So, paano po sila nakakuha ng permiso para magputol ng mga tanim na kahoy dyan sa gitna ng kalye, kalsada. Sa kay Governor Dan Fernando ba sila nakakuha ng permiso?
1: Bali po itong sa ano naman kasi ito, hindi naman, yung sa mangrove po, malamang ay may permit din sa local government sa mangrove na naputo na 3,000 plus. Pero siyempre, EMB ng DNR yung nag-ano dito, yung nagpo-proseso. Dito naman po sa Maynila, ang ayon po sa ating mga nasagap din ay hinihingan ng Certificate of No Objection itong mga LGU, mga barangay na nakakasakop. Ganon din, si Mayor Isko Moreno na dapat ay nakatotok din dyan. No? So, ibig sabihin, pinayagan din niya. So, kapag wala daw Certificate of No Objection, itingnan na lang yun ng DNR at papayag na. Mismong taga-barangay nagsabi sa atin na, sir, dapat nating tingnan yung mga barangay na nakakasakop. Kasi once na may issue, ang barangay, through the barangay ordinance or the kapitan na walang objection, eh yung DNR daw, minsan hindi na rin naman tinitingnan, ina-aprobahan na lang rin kasi wala namang objection yung lugar. Kaya lang, the point is, sino ba dapat ang may alam sa kalikasan? Kasi dapat yung departamento, kaya nga kayo nilagay dyan eh. Kasi kung wala rin naman silang silbi, dapat tanggalin na natin yan.
0: Tama.
1: Wala naman pala silang nagagawa. Diba, puro na lang nasisira ng environment natin. Tapos, makikita natin, alam naman ng mga nakikinig mo at nakakapanood na tingnan niyo po yung Facebook page nila. Diba? Puro photo op sila, puro media release na. Ganito yung project nila. Pero bakit hindi nararamdaman ng taong bayan? Bakit nag-deteriorate pa rin yung ating environment? At ang biggest na iron yan, sasabihin nila, ay yung pinutol na puno naman, papalitan ng 1,000 puno, 1,000 seedlings na itatanim. At sige nga, pag bumaha, itambak natin yung seedlings na kung pwede makapigil ng baha. Makakahigit ba ng pollution yung napakaliliit na puno na
0: ipapalit? Seedlings pa lang eh, opo. Saan ilalagay? I-distribute yung seedlings kung sakaling palitan nila ng 1,000? Yung 600?
1: Kasi ano po, ang target po niyo, siyempre, sa Metro Manila din. Pag yung sa Bulacan, yung mangrove, yun ang hindi ko alam. Kasi kung tatamba ka nila yung lugar, eh hindi mo naman pwedeng ilipat sa may gitna na ng dagat yung mangrove. Pero ang problema po kasi dyan, gaano karami nabubuhay.
0: Mm-hmm.
1: Like itong National Greening Program mismo ng DNR, halos below 10% na nabubuhay at meron pang kasamang corruption na laki-laki ng pondo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ano eh, kumbaga kung pwede naman na mag-isip ng paraan para magkaroon ng workaround, eh huwag na lang galawin yung mga puno dyan na nagsisilbing lilong, pangtanggal ng pollution eh. Sobrang polluted na nga ng Metro Manila tapos aalisin pa yung mga natitirang green spaces. So, nakakalungkot po talaga.
0: Balikan natin yung certificate of no objection. Di ba kung minsan malisyoso yung isip natin, magkano yun? Meron bang corruption doon?
1: Yun po yung talo. Kasi may experience kami doon na sa isang lugar dati sa Batangas na nabenta sa isang beach front yung lugar na may isda. Eh, binibigyan ng cellphone, binibigyan ng kotse, tapos meron pang parang lote mismo din sa beach front. So, hindi ko alam kung magkaano. Ayoko rin naman magsabi kasi baka sabihin eh hearsay. Pero, alam naman, common sense naman na siyempre, San Miguel yan, si Ramon lang yan. So, alam ang, di ba, ang lagay ba?
0: Yun. Wala ba tayo dyan?
1: So, dadaanan namin ito, ha? Puputuli namin ito. Ang lagay ba? Wala ba tayo dyan? So,
0: siyempre, oo. Eh, silipin nyo nga, Sir David. Interesado yung RJ Patrol kasi kailangan natin ng transparency sa mga issues na ganyan eh, na may mga pagdududa.
1: Opo, nakakalama po kasama ng Angelo, no? Yung itong expressway na itatayo nila, ang tanging hindi tatamaan ay yung nasa may pandakan area na kung saan ay mismong opisina rin ng San Miguel Corporation.
0: Uy!
1: So di ba pag sila, iniiwasan nila yung kanilang tamaan. Pero the rest of the, ano, wala silang pakialam. Kasi konkreto yan eh. Yung sinapalagi namin sinasabi, kung gusto po natin maging maayos yung traffic ko, maibsan yung problema sa traffic, ayusin yung mass transportation. Pabilisin yung construction. Kung may MRT shovel, San Miguel din, ang tagal-tagal na. Diba? Lagyan ng mga sidewalk, lagyan ng access para sa mga bike lane, sa mga e-bike, etc. Pero hindi, sidewalk nga natin, parang obstacle course. Diba? Taas, baba, sobrang lalim, sobrang taas. So, wala talaga. Kasi ang mangyayari po dito, pag tinayo yan, ang marikinabang dyan, yung mga nagbibenta ng, bukod kay Ramon ang siyempre, nagbibenta ng mga kotse.
0: Oy!
1: Kasi, daanan na naman kami. Oh. The additional sales for the car manufacturer sa ating bansa.
0: Yun pala yun. Industrialized. Wala na.
1: Maling industrialization nga yan. Kasi puro tayo consumer. Eh. Bibili tayo. Pero wala tayo ina-export. I-import natin yung mga sasakyan na yan eh. Eh kung ang ginagawa ba naman ng DNR, eh tulungan na lang na yung ating mga mina eh dito na sana i-proseso para tayo na nagpo-produce ng kotse. Tayo na nagpo-produce ng mga renewable energy ng solar, ganun.
0: Mm-hmm.
1: Eh wala, puro tayo palaging binibentahan tayo ng sarili nating likas yaman para tayong ginigisa sa sariling mantisa dito sa Pilipinas.
0: Kumusta yung construction ng airport dyan sa Bulacan, Sir David?
1: Tuloy-tuloy na po talaga ito. Eh, lignong naman nila yung mga eksperto eh, kasi the studies will say itself na vulnerable sa liquefaction ng lugar, nag-titindi yung pagbaha, pero ano man po ang gawin natin na protesta, eh, hanggat yung ating sistema ay nagtotolerate ng ganyan, we can just trace our basis, file cases, and eventually hope for the best. Ang gusto maramdaman na lang na mamaya na mga baha na pala, kasalanan pala ng effort.
0: Hindi pa dumarating yung tag-ulan, pero ano sa palagay niyo, Sir David? Yung expansion dyan ay magdudulot ba ng matinding pagbaha sa Bulacan?
1: Pag tag-ulan? Magdudulot po, kasi ang problema dyan, mayroon tayo paparating na super El Nino. So akala nila, sobrang init lang yan. Ang problema dyan, kapag may global, global to yun, na Super El Nino, may drought, di ba? May pagtuyo. Ang problema dyan, pagdating po ng pag-ulan, yung sobrang init, nakakalikha din po yan ng sobrang lalakas na bagyo. So, yun ang mas delikado. Kasi may video pa na lumabas na na-findings na dito sa Antarctica, yung dating nasa ilalim na mainit na tubig ay pumaibabaw na ngayon. So, talagang sobrang init yung karagatan na mangyayari. So, ang dangerous dyan. Sana wag naman, matulis. Pero around 85% yata na talagang pag sobrang init na yan, expect na mas malalakas na bagyo. At kung hindi handa yung mga flood control na hanggang ngayon ay hindi pa nalulutas at nakukulong yung mga dapat makulong, babaha na naman sa Bulacan. Ngayon, nung mga lang pong nakaraan eh, konting ulan lang. Diba, Metro Manila, bumahagi sa mga dating binaba. Sa Bulacan, bumahagi. Yung iba nga, permanente na makalubong. So,
0: yun lang.
1: Kawawa yung taong bayan. Paldo yung mga mayayaman at may negosyo. Kawawa yung may hirap na mga mayayang Pilipino.
0: Uy. Anong balak ng inyong grupo, Sir David? Tutuloy-tuloy ba yung mass protest ninyo?
1: Tuloy-tuloy po yan. At saka siyempre yung pagkakaso natin sa mga dapat managot, tuloy-tuloy pa rin sa paghahanap ng mga pwedeng ikaso. At the same time, yung paglalabi natin na sa Senado at sa Kongreso na maipasa yung rights of nature para makapag-demanda yung ating mga ordinaryong citizen in behalf of nature at mapasa rin yung ecocide bill. Kasi itong ecocide bill, ito naman yung pag-criminalize na sa wanton destruction of the environment. For example, itong isang million corporation, nakikita na talagang matinding pagkasira sa kalikasan, pwede na siya ngayon maging criminal liable plus the people in the government na inalaw yun. So yung mga ganong batas yung ating tinitingnan. Pero hopefully ay madiscuss din yung batas kasi nakinig ko yung discussion mo kanina. Mukhang paritong Senado natin ay sinadaanan na rin ng
0: iba yung direksyon ng Senado.
1: Deforestation ng utak. No? Nade-deforest yung utak ng mga nandyan. Eh. Parang 11 na lang yata yung matitino.
0: Sino bang kakampi niyo sa Senado at saka Kongreso magsusulong sa inyong panawagan?
1: Sa Kongreso po, andyan po siyempre palagi nakasuporta sa atin ang bayan na bayan, itong mga independent congressman, lalong-lalo na siya nag-endorse si Manay Laila Dilima ng ML, si Kakabag-Aw, no? Yung congresswoman ng Binagat Island, at siyempre yung Akbayan at yung Makabayan Block. Kasi yan lang naman yung mga walang interest na may hindi. Marami dyan, meron. Including si former Speaker Martin Romualde. Sa Senado, siyempre si Senator Risa at yung mga kaalyado niya, ang medyo alanganin lang dyan si Negat Salyan kasi may interest din sila sa mining saka sa plastic. Kaya medyo nahihirapan tayong kunin yung loob.
0: Yun. Oo. Nasa mining ano sila? Venture
1: at saka... Yung Saramblan, alam ko sa kanila yan.
0: Abot ba dyan yung reclamation sa papuntang Bulacan? Papuntang Cavite? Manila Bay, yung balibalitang relative ni Senator Win.
1: I mean, ang alam ko, tuloy-tuloy pa rin sa kanya na yun. Reclamation doon.
0: Reclamation, opo.
1: Reclamation ng SM.
0: Likod ng MOA.
1: Hindi ko po maintindihan kasi mayroon pa yung Supreme Court mandamus order na sabi mismo ng Supreme Court ay dapat linisin yung Manila Bay at gawing napapaliguan ulit. Ang problema, itong reclamation, ay pwede natin ito rin kasi ng basura. Kasi hindi naman yun, hindi naman ang lupa, ay hindi naman parte ng dagat yun. So, ang sinambakan mo, it's also a way of circumventing and violating the Supreme Court mandamus order. So, yun yung sinasabi natin palagi. At I believe, nag-file rin sa Supreme Court na kinokola at na dapat i-enforce yung mandamus order to prevent the reclamation. Kaya lang, ang question doon, halimbawa, sinabi, okay, hindi na tama yung reclamation. Paano hukain ulit yung kulatambakan na nila? So, di ba parang...
0: Opo.
1: DNR naman yan. Saka si Philippine Reclamation Authority na nagpo-promote din ng tuloy-tuloy na reklamasyon.
0: So, yung talagang krusada ninyo, Sir David, ay para manatili yung vegetation. The Green Party of the Philippines, ika nga, para wag makalbo yung... involved din po kayo sa mga tree planting, ano po?
1: Opo. Ang panawagan kasi natin, kasama Angela, kasama kababayan, baka sabihin nyo, we're anti-development. Hindi po. Ang gusto natin kasi, ecological sustainable development. Actually, nung panahon dating Pangulong Ramos, may nabuo na Philippine Agenda 21, which focus on ecological sustainable development. Ibig sabihin na kailangan yung kalikasan natin will be used in a way na hindi masisira at manununtik for the next generation sa bahagi ng pag-unlad. So, paano ginagawa yan? Like yung mining natin. Alamin natin, ano ba yung kailangan natin? Just dito natin i-manufacture para tayo nakikinabang at hindi masisira ang ating kalikasan, ibang bansa yung nakikinabang. Ganun din sa roads and bridges. Paano mai-improve? Mass transportation. Hindi tayo nakafocus din sa mga private vehicles kasi kaya ka naman bibili ng sasakyan dahil ang hirap sumakay sa bus, ang pangit ng mass transportation mo. So, yung perspective kasi ng pagtingin ang dapat tingnan. Hindi lang yung perspective mo ng development ng Western countries. Kumbaga, model dyan, pwede siguro natin tingnan. Model ng Switzerland, model ng South Korea, for example. Mm-hmm. They even converted their big expressway into a car-free zone. Nilagyan pa nila ng green spaces.
0: Mm-hmm. Yung mga apektadong fish pen, dyan sa mga shoreline po ninyo sa Bulacan, kumusta po yung mga fish ponds dyan?
1: Ang move kasi natin ngayon sa pangunguna ng ating kasama organization, itong Katig na ng Hagone, ay nailabi po sa lahat ng coastal areas ng Bulacan na magkaroon ng designated protected mangrove area.
0: Mm,
1: para mapalitan ng mangrove, malesen po yung pagbaha sa coastal areas. At yung ibang fish pen, kasi yung fish pen naman ay kung tutuusin ay ano rin eh, problematic din sa coastline kasi dapat ay very limited at saka collective fish din o yung pangingisdaan lang yun nandun. Primary dapat natin ay makapagtanim ng mga kung hindi man mangrove
0: makawan.
1: Ay coastal trees na akma dun sa lugar. Kasi kaya bumabaha kasi talagang naaalis na yung ano yung natural protection. So kung mababalik natin yun, I think ang meron na ay Hagomay, nagkaroon na sila ng declaration. Nahanap na rin yung area na na-declare dati kasi na nagpalit yung mayor ay parang kinalimutan yung area, pinalis yata. So, yun yung nabalik natin. Tapos, panawagan din natin na tanggalin, no, i-void ng provincial government yung kanilang binigay na lease sa San Miguel Corporation kasi, yun nga, talagang nasira yung mga mangroves.
0: Nabanggit mo yung Hagonoy. Hanggang ngayon ba may baha sa Hagonoy?
1: Naka po, mayroong mga lugar doon na permanente na mabaha. No?
0: Hindi mo humupa ang baha?
1: Opo. Ang sabi nga ni kasamang Francisco Santos ng Katig, dati daw pag sinabing alas 7 high tide, so pwede ka pa makapaganda hanggang mga alas 6. Ngayon, pag sinabing alas 7 high tide, high tide na kagad, alas 5 pa lang na umaga.
0: Uy!
1: Nauna pa yung high tide sa actual prediction ng high tide nung ng ating mga conservatory.
0: Bakit daw? Ano dong...
1: Yung nga po yun, yung aggravation ng development, itong climate change, and several other factors. Hindi na natural yung high tide at saka low tide. Kahit nga low tide, ano pa rin. Lubog pa rin sa baha po yung maraming lugar.
0: Yun. Sumasampalataya. I mean, sisimpatiya po kami dyan dahil naririnig nga po namin na may mga parte ng Bulacan na hindi humuhupa yung baha. Kawawa naman. Paano na yung mga alipunga nila dyan?
1: No, yun nga po. Hindi naman yata nagbibigay ng pagamot si Governor Daniel Fernando. Last narinig ko ang pinamigay niya, Jollibee. Nag-birthday siya, namigay siya ng Jollibee. Kung inayos ba naman niya yung mga binabahan na dyan, gusto. Ito nga yung pinaka-nakakatawang kwento kasama Angela. No? Nagpunta kami dito sa Bustos, sa isang environmental event. Tandang si Congresswoman Pancho. So sabi niya, Pancho. Dito kami sa distrito ko, sa second district, hindi kami binabaha. So sabi ng mga kasama ko, hindi pala binabaha. Bakit isa sa may pinakamalaking flood control budget? So yan yung problema. Yung binabaha, may budget din naman, kaya lang saan napunta? Si Congressman Danny, hindi pa rin naman sumasagot. Hindi pa rin napapanagot.
0: Yun
1: ni Samson Joel Villanueva. Yan yung mga ano, may mga budget na binigyan para sa flood control. Hindi natin alam kung marami nga, ghost project. Lalo itong sa may Balagtas, itong sa Wawa Builders. O dapat mayroong flood control doon, pero talagang wala. Yung nakita sa news nung the other day na ilalagyan ng mga sandbag, kasi umaapaw yung tubig, doon dapat yung site ng may flood control. Pero wala, ni isang anino ng bakal, wala pong mailagay.
0: Nakakalungkot ano po. Anyway, sige po, magpa-follow up kami paminsan-minsan sa inyo sa mga susunod na araw, Sir David, para malaman namin kung may resulta ba yung inyong mga panawagan dyan para greener Bulacan po.
1: Saka po, ano, bago po siguro, panawagan ko rin sa ating mga pagiging mga kababayan. Mga kababayan, kung hindi pa po kayo galit sa nangyayari, lalo na sa kalikasan, ay hindi ko na po alam kung paano tayo magagalit. Kasi nakakagalit po ito, huwag tayong pumayag na ganito na lang po yung kinakahinat na ng kalikasan, yung bansa natin mayaman, pero tayo mahirap. At ang isa po talaga sa solusyon dyan, ngayon pa lang, paghandaan natin, palta natin ng matitinong leader, yung nakaupo, at tayong bumoses para hindi na po ito maulit sa atin. Kasi kung yung parehong leader pa rin ang iupo ulit natin, God bless the Philippines na lang po talaga.
0: Alright. Well said. Maraming salamat sa oras po ninyo, Sir David.
1: Maraming salamat din po at mabuhay po kayong lahat. O dayon kalikasan.
0: Alright. Sir David D'Angelo, National Chairperson, Green Party of the Philippines, Vice President for External Affairs, Bulacan Greens. Break tayo, oras impunto alas 11 ng tanghali.

palagay ko pag nag-serve, sinurvey ang mga institusyon, oh, yung mga ahensya ng gobyerno, baka top-notcher ang ano, top-notcher ang Senado. Mas makontrobersiya. Pinaka-controversial na institusyon ng bayan, Senado. May habulan, may putukan, may walkoutan. Oh, yun, mahirap dyan. Sabi nga ni Senator Alan o Senator Senate President Alan Peter Cayetano, tinatanggap niya kung anuman ang maging kapalaran ng kanyang posisyon bilang Senate President dahil naniniwala siyang bahagi ito ng plano ng Panginoon. Godly na po talaga ito si Senator Alan Peter. Baka daw ito ang plano ni Lord. So kung plano ni Lord na one day lang ako, sabi niya, or 2 weeks lang ako, or 2 months, ang prayer ko lang, God, put me where you want me to do, or what you want me to do. Senator Alan Peter Cayetano. Eh, lahat naman tayo ng ganun. We're subjective to whatever God's may direct us or whatever is God's will. Nasa Lord's Prayer yan, ha? Pinaka-pinali prayer natin pag nasa church. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yung power na yun dyan sa Senado, alam niyo po, yung napipintong pag-convene ng Senate Blue Ribbon Committee, itong tinatawag nilang the Power 9 of the Senate. Dito lang Lunes, ano, noong 25, May 25. Nagkaroon ng eleksyon ng new set of chairpersons and members of Senate Blue Ribbon Committee. Siyempre, ang naging chairman o chairperson is Senator Pia Cayetano. While ang vice chairpersons ay sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta. Marami tayong aasahan dyan. Kaya yung panalangin ni Senate President Alan Peter Cayetano, dapat makisama tayo sa panalangin na manatili yung majority ngayon. Para matuloy na yung hahabol sa kung sino man ang accountable, pag-aalis ng maskara ng mga nagtatago na kumunyari ay mga statesmen, mga gusto daw ay unity. Pero pag tinanong mo yung ombudsman, sila daw po yung master plunderer ng bayan. Yung members naman ng Senate Blue Ribbon Committee ay kinabibilangan ni Senators Francis Escudero, Bongo, Jaime Marcos, Robin Padilla, Camille Villar, at Mark Villar. Ito po yung Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, commonly known as Senate Blue Ribbon Committee. Yun. Mag-abang tayo at wala pang nilalabas na timeline, dateline, kung kailan i-convene at magkakaroon ng pag-usad ulit yung investigasyon kaugnay ng flood control projects. Itong dalawa, si Senator Ping Lacson at Senator Marcoleta, hindi na siguro kung bigyan natin ng tig-isang boxing gloves, yung gloves, itong dalawa, magsusuntukan ito. Sino kayo mananalo kung magsusuntukan itong dalawa? Hindi na nauubos yung patot sa dahan sa kanilang dalawa . Senator Ping is 78. Si Senator Marcoleta, mukha lang matured yung mukha. Pero ang tingin ko kay Marcoleta, hindi pa senior . Parang hindi pa senior si Senator Rodante Marcoleta.

Si Senator Rodante Marcoleta, being a lawyer, ay mahilig mag-explain kung ano man ang nakapaloob sa kanyang o nakapalibot sa kanyang ano surrounding his statements. Si Senator Ping, parang ano siya eh, crusader ng bawat isa eh, parang to the rescue, parang Superman, oh, Superman. 72 years old na si Marcoleta. He was born July 29, 1953. Pareho kami. Matanda sa akin ng isang taon. Isang buwan. Aba. Rodante Marcoleta. Ganun ba? Akala ko pa naman eh. Minsan na-interview ko yan eh. Sabi ko, congressman pa siya noon nung ma-interview ko. 72 years old na pala siya. July 29, 1953. Thank you, Ariel Castro, for your comes to the rescue. Ganun ba? Na-interview ko siya nung ano eh. Ibig sabihin, nagpapabata siya noon. Nung he was still a congressman. Party list siya ng ano ba yung kanyang party list group? Sino ba yun? Yung katandem niya, si Mike Defensor, anak kalusugan. Yung kanyang party list ay yung party list ni Marcoleta. Tagadas Marinas, Cavite. Eh, nung nabanggit ko yung ano, contemporaries, edad, sabi niya, dihamak na mas bata ako sa'yo, boss. Sabi niya sa akin. Sagip. Pao nga pala. Thank you, Ariel. Sagip party list. Yung anak niya ngayon ang Sagip, di ba? Si Junior. O Paolo. Ano ba yung first name nun? Paolo Marcoleta. Yun ang pumalit sa kanya dun sa party list group. Pareho sila abogado, ha? Naalala ko, yun ang tinawagan ng aming coordinator no, nung in-interview namin si Congressman pa nun, o representative ng Sagip, Congressman Marcoleta. Yung anak niya, Paolo Henry Marcoleta, another lawyer po. Lawyer po yan. At saka parang mukhang pareho silang may ano. Bakit ganun? Runs in the family. May ganun sila. May helmet. Napansin ko lang itong bata. Eh, pareho ng hairdo ni tatay. Rodante. Simple observation lang po. RJ Patrol, ano po. Eh, yun nga. Itong Lacson Marcoleta feud. Feud na nga. Sumiklab ulit nung sinabi ni Senator Marcoleta na hindi naman, wala naman legal background si Senator Risa Contiveros. Come to the rescue. Senator Ping Lacson. Sabi niya, ito, sa gitna ng mainit na debate, kaugnay ng pag-amenda sa Senate rules. Yung sinasabi ni Lacson na Senate rules is stupid. Talagang ano sila eh, parang they're throwing everything para lang i-dramatize, ma-dramatize nila. Drama na ito, panonood natin eh, sarsuela eh. Yung kanilang mga vested interest, ha? Huwag na tayong paligoy-ligoy. Vested interest po yan. Political interest. Siyempre, si Senator Marcoleta, sabi ni Marcoleta, Ma'am Contiveros, mahirap po kasi kung walang legal background. Talagang mahirap magkaintindihan. I was trying to explain to her, dapat maintindihan muna namin ang distinction para nang sa ganon, kung maintindihan niya yon, doon na kami magdebate. I'm sorry na parang sa panig nila ay na-offend si Contiveros. Siyempre, to the rescue si Ping Lacson. Siyempre, kabaro na niya ngayon si Contiveros eh. Pero alam mo si Ping Lacson, crusader against leftist nung siya pa ay nasa gobyerno, lalo sa PNP.
Eh bakit ngayon, siyempre politiko na yan. Pag politiko, either sinungaling or ipokrito. Ma'am Ina Gray, tama ba? Sinungaling ba o ipokrito ang mga politiko? In a condescending tone, a colleague who is a lawyer took issue with Senator Ontiveros' lack of legal background. It's, sabi niya, ano sabi ni Lacson? It's uncalled for. Oo nga. Galit siya kay Marcoleta. Pareho silang taga Cavite, ah, mind you. Ah. Ping Lacson. Baka mamaya may mga inaambus na dyan. Ah. Ang alam ko, Ternate ang lugar ni Senator Ping Lacson sa Cavite. Si ano Dasmariñas, Ternate doon lang, pakanan pa, Tresi Martires, General Trias, Tresi Martires, paakyat doon, Ternate. Minsan nag-beach kami doon eh. May mga beaches sa Ternate. Itong Dasmariñas, pagbaba ng Tresi Martires, General Trias, para sa Aguinaldo Highway, pakaliwa, papuntang Maynila, anya na yung main junction dyan, Robinson's at saka SM City Dasmariñas, yan na yung papuntang Manila. Dasmariñas City na po yan. Mas malapit sa city si Rodante Marcoleta. Mm. Yun nga po, yung essence ng itong pinopropose na change of rules sa Senate session. Doon sa Senate resolution, nung araw with Senator Franklin Rilon, Risa Ontiveros, Ralph Recto, and Ping Lacson, naipasa yun. At pinayagan si Laila De Lima, the detained former senator, to vote in absentia while she was in detention. Oh. Eh dahil kalaban ngayon itong mga sinasabi naman ni Erwin Tulfo na malamang sa malamang ay makulong ngayong weekend. So nanggagalaiti siya. Although De Lima was physically absent and unable to vote on the floor, her office remained operational. She continued her legislative duties by way of remote. Oh, siyempre, in control pa rin siya sa kanyang staff, office and the staff. Oh. Ang Senado ay lugar ng debate at talakayan, hindi para sa mga walkout. Ano po? Eh, ang minority block, siyempre, walkout. Sabi ni ano, walk away. Eh, bago kinwestiyon ng dati nilang pinuno sa majority, ngayon ay minority leader Tito Soto, kinwestiyon na yung quorum. Well, naglabasa na lahat yung minority bloc eh. Sabi ni Senator Marcoleta, kaya ba ayaw ni Senator Erwin na madaliin namin dahil gusto niya may makulong? Ganun ba? Because an argument can cut both ways. Tuwang-tuwa ba siya, Senator Erwin, na may makulong sa mga senador para hindi namin magamit yon yung amendment of the rules na pwedeng may teleconferencing? Kung talagang nagmamalasakit siya and we are colleagues here in one institution, the Senate, sana hindi siya magsasalita ng ganoon. Oo, yun na nga po. Maski nga ang COMELEC, pinayagan ng bumoto, ito'y makabagong panahon. Let us take advantage of modern technology. Oo, yung absentee voting at saka yung voting by mail, yun na, kinukonsider na. Nagle-level up ng COMELEC, yun ang binabanggit ni Senator Marcoleta. Bakit tayo ay gustong manatili sa ganun, physical presence?
Baka ang iniisip nila ngayon, kami na naman ang masama, sabi ni Marcoleta. You just imagine this. Hindi ba kami mga mature na tao na pag-uusapan naman ito? Binoto po kami para debatihin ang lahat ng bagay. Bakit kayo mag-walk out? Yung mandato bang binigay sa iyo ng bayan, hindi ba importante yon? Natatakot ka bang makipag-debate? Yan ang problema ngayon. Sino ba yung sinasabing pag nag-privilege speech ay tumatakas, ayaw ma-interpolate? Napanood ko sa video yung nag-uusap yung ina-ambush interview si Senator Marcoleta. Kayo, sabi niya. Kayo sa media dito sa Senate. Kilalang-kilala nyo. Sino ba dyan sa mga senador na kapag nag-privilege speech, biglang tatalikod sa plenaryo pagkatapos ng speech niya at ayaw nang makipag-interpolate? Ang ginagawa, humaharap sa media sa likod ng plenaryo at nag-grandstanding.

dapat talaga yung alam po ninyo yung pera ng taong bayan, napakahalaga po yan. Lalo ngayong nasa krisis tayo. Di po ba lahat ng sesyon entails budget? Yung bang napakalaki yung budget? Naalala ko nung araw, nung panahon ni Senator Dick Gordon, minumura na siya ng taong bayan eh, dahil ayaw niyang ipahinto yung hearing sa Senate Blue Ribbon Committee noon. Dahil milyones po ginagastos, pera ng taong bayan sa bawat araw ng sesyon sa Senado man o sa Kongreso. Eh ganyan, pag ganyan wala namang kabuluhan yung kinalalabasan ng mga sesyon ng Senado o Kongreso man. Eh di po ba talo-talo, luging-lugi ang taong bayan? Oo. Yung dapat na mapabilis yung deliberasyon at ito ngang pinopropose na remote participation kung sino man yung sinasabing restricted yung kanilang kilos or detenido sila. Hindi pa naman final conviction ang nangyayari. So wala pang disqualification sa kanila para hindi nila magampanan yung kanilang tungkulin at trabaho sa taong bayan. E kapag ganyan na puro na lang drama, walk out, puro na lang postponement o ano ba mga nangyayari, magkano na naman ang nalulustay na salapi mula sa kaba ng bayan? It's a very serious matter, hindi joke lang. Alam ko dapat siguro, although hindi ko alam kung BFF si Senator Aimee kay at Lito Banayo, ano po naging ano si Lito Banayo, naging campaign strategist ni Yorme Isko Moreno nung tumatakbo siyang presidente noong 2022. Alam ko noon na dalawa sila dati sana ni Cesar Chavez, dating DOTR at PCO secretary. Mukhang pinatabi si ano. Pinatabi si Cesar Chavez noon, kung inyong maalala. Mas matimbang si Lito Banayo na pinagkatiwalaan ni Isko Moreno para maging right hand niya sa kanyang kampanya noong 2022 presidential elections. Yung Noel ay napaka-serious matter po yan. Oo. Yung no elections on May 2028. So, ang ibig sabihin ng no election, there will be term extensions. Kasama na si Presidente Bongbong yan. Ang sinasabi sa

mga nagsi-circulate ng mga kwento ay mapapalitan ng parlamento ang presidential form of government dito sa Pilipinas. Parliament, parliamentary form of government, dun sa CHATSA, charter change. Yan nga po yung procedure eh. Kumbaga, ano yan, yung blueprint, yung kalsada. Yan po yung ruta para sa charter change. Pag na-initiate, naipatupad, naipasa yung charter change, magkakaroon ng term extension, magpapalit ng form of government from presidential to parliamentary, magiging parliament prime minister daw. Ang daming mga nagsi-circulate po eh. Sorry po ha, na mga information. Martin Romualdez daw is being eyed to become prime minister.

0: medyo nakakatakot. Pati yung mga issue all the way from Australia, Adelaide at saka sabi yung mga kapatid natin dyan sa Australia. Sinasabi nila, Sydney, Australia, yung mga Filipino community dyan. Ang tagal ko nang narinig yun eh. Nag-text sa akin yung mga kapatid natin dyan, media. Magkakaroon daw ng kudita. Pero kudita me. Ibig sabihin, kakampi ng administrasyon, magkukudita sa administrasyon. Ibig sabihin, para hindi talaga matuloy 2028 elections. Parang nabura yun ng konti sa isipan ng taong bayan. Hindi masyadong na-circulate. Pero ngayon, chatsa naman. No election. So another 3 years ang term extension hanggang 2031. So kung ito ay ano, haka-haka, joke-joke lang, bakit pinu-float? Bakit nagsisirculate sa social media? Ito pa nga si, ano, si Darwin, isa sa mga source natin. When then Senate President Tito Soto and Speaker Bodje D. discuss Constituent Assembly that aims to disrupt 2028 national elections, resulting to term extensions in a place by owned business tycoon, magnate, deeply Soler ito, sa Soler, engaged in national politics, it is hard to dismiss it as a joke. Mahirap. Marami talaga, marami mga nagsasabi. Since the exposure of this secret meeting last Monday by Senator Aimee Marcos, there is still no commitment from the House of Representatives. Yung sinasabi. Wala silang sinasabi na it did not transpire. Hindi nagkaroon ng ganung meeting. Inamin nila. So malapit-lapit sa katotohanan, hindi natin masabing joke-joke lang po ito. Oo. Bangan po natin yung mga developments in the future. At yun ang ating pagtutunan ng pansin. Alam po ninyo, may naihanda akong word for the day. Ang word for the day ay amendment. Gustong i-amend ang Senate rules. Gustong i-amend ang 1987 Constitution through charter change, Constituent Assembly. Amendment, spelled A-M-E-N-D-M-E-N-T, amendment. Meaning, an amendment is a formal change, correction, or addition to a document, contract, or law. It is designed to improve, update, or clarify terms without needing to completely rewrite or replace the original document. Amendment. In legislation, a proposed change of adjustment made to a bill while it is being debated in a legislature. Yun, nakita nyo, underlined yung debated, because laws has to be debated in the plenary sessions. Hindi pwedeng basta na lang ipasa, kasi po baka mamaya may mga disadvantages, may mga loopholes, may mga laman yung proposed bill na maring disadvantage sa ating gobyerno, sa taong bayan, o soberanya ng ating bansa. Yung breaking kagabi, ha, hindi ko nabanggit, Sandigan Bayan issues travel ban. Bawal na mag-travel sina Senator Rodante Marcoleta, former Representative Mike Defensor, and businessmen Aristotle Viray and Joseph Espiritu. So meron silang travel ban. All departure order, Santigan Bayan. Tulad ni, ano, di ba? Travel ban din yun. Former Speaker Martin Romualdez. Di siya pinayagan ni Ombudsman Boyeng Remulla sa kanyang paalam na magpapacheck up sa Singapore. Alam mo po ninyo kapag may mga ganong sitwasyon, tulad halimbawa ng isang typical na, naalala po ba ninyo, si dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo nag-request na makapag-abroad dahil ipapalo up yung parang may titanium siya sa batok o sa leeg. Di po ba walang whole departure order si Gloria Macapagal-Arroyo? Pero to the rescue or to the sip-sip ba yun ang nangyari? Sabi ng marami, sumip-sip sa noon ay Presidente Noynoy Aquino, si Justice Secretary Laila De Lima. Pinahabol niya sa airport at pinahold. Pinahold ang pag-alis sa bansa ni dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Kaya hindi mo alis maisip na yung nangyari sa kanya sa termino ni Tatay Digong na kung sasabihin ni Laila De Lima na gawa-gawa lang po yung kaso laban sa kanya, eh, alam mo, what you sow is what you reap. Sabi nga, ano man ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Mahirap yung ganong mga sitwasyon, ano po. Mahirap yung mapagsabihan kang, oh, nagtanim ka ng, ano eh, hatred eh, galit eh, or paninipsip eh. Yun, inani niya yung paninipsip na yun kay Noynoy Aquino. Nung magkaroon ng change of leadership, naging presidente si Tatay Digong Duterte at kinalkal yung exploits ni former Senator Laila De Lima nung panahon na namamayagpag sila ng kanyang amo na si the late President Noynoy Aquino. Yung mga pictures pa, naglabasan nun, ha? Na may parang class picture sila with the drug lords noon sa New Bilibid Prisons. Mind you, yung under question pa pala yun. Yung pangatlong kaso ni ngayon ay Congresswoman Laila De Lima. May nagko-question pa doon, hindi pa siya absolute na-acquit po. Dahil ang acquittal po niya doon sa kaso, yung pangatlong kaso niya, ay may conflict of interest daw po. Kasi po, dati niyang estudyante sa law school, yung judge, presiding judge, na nag-acquit sa kanya.
1: Oh, alam po ba ninyo ito, ka-RJ Patrol?
0: Di ba po tatlong kaso yung kinaharap niya? Dalawa na absuelto. Pangatlo, na-acquit din siya
2: finally. There's a hope that the peace deal between Iran and the US is in place. So we don't understand why Israel has been escalating in such a way that has been continuing.

RJ 100.

las 8:05 no po nang umaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM band ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Huwebes na po, Huwebes na, May 28 na po. Tatlong araw na lang, tapos na Mayo, Hunyo na tayo, yun na. Tinamaan na natin ang kalahati ng taong 2026. Ano pa ba? Hanggang ngayon, yung pa rin ang pinag-uusapan sa Senado, yung walkout pa rin, di ba? Yung hindi pagkakasundo ng minority tsaka majority. Medyo iba na, iba ng ano. Nung araw, may statesmanship eh. Yung mga lumas sila, Gingona, di ba? Yung mga matatandang sila, Angara, yung mga matatandang Angara, di ba? Yung mga matatandang Pimentel, di ba? Kahit na, na hindi sila nagkakasunduan, balang wala, hindi natin nakikita yung nakikita natin nangyayari ngayon sa Senado eh. Diba? Iba, ibang klase to, ibang klase to. Di ba? Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Apat tapot siyam na lugar sa bansa makakaranas ng matinding init. Polisiya ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission sa mataas na singil sa kuryente ipinasusuri. Pag-eskapo ni Senador Bato de la Rosa, highly coordinated, pre-planned, sabi ng CIDG. Talakay ng mga pulis sa bahay ng isang kaibigan ni Bato, kinwestiyon. Department of Justice, handang pakinggan si Senador Robin Padilla pero hindi na ipatatawag sa investigasyon. Walang force majeure para bigyan katwiran ng online voting sa Senado ayon sa Malacanang. Usapin sa online participation sa Senado, posibleng dalhin sa Supreme Court, sinabi ni dating Senate President Tito Soto III. Solid Block 11 o SB11, kinwestiyon ni Alan sa pananahimik laban sa pambubugbog sa isang OSAA employee. Mga opisyal ng bangko maaari tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang prosecutor. No election claim ni Senadora Amy Marcos, pinabulaan na ng COMELEC. Satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba sa 33% noong Marso ayon sa SWS. At unang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte isinigawa ng ICC. Yan po mga paksa natin ngayong umaga pag-aaral.

0: si Senator Bato de la Rosa palabas niya sa Senado, may sumunod sa kanilang pick-up. Ayun daw, ha? Sabi ni Morico, yun daw ay back-up vehicle. Mga anim daw, kasama itong si Senator Robin Padilla, ang iniimbestiga nila ngayon na may kinalaman dyan sa posibleng obstruction of justice. Na yan ay nirekomenda na nga nila na isampa laban dito kay Senator Robin Padilla at doon sa limang iba pa. Ayaw na mga magsalita pa nitong si Morico kung yan ba'y yung pagpaputok ng baril dyan sa Senado yan ba'y palabas lang o ginamit lang talaga para kumbaga nagkaroon ng putukan kaya sinamantala para makatakas itong si Senator Bato de la Rosa. Yun ha. At syempre marami pa tayong mga ibang balita. Unahin na muna natin, may report si Jojo Sikat. Itong si Senator Legarda ay inobserbahan ng pagpapatupad ng aral program. Alamin nga natin yung report na yan mula kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Dumalo itong si Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Chairperson ng Senate Committee on Basic Education at Co-Chairperson ng Second Congressional Commission on Education sa site visit nitong si Senator Benigno Aquino Jr. Elementary School at President Corazon Aquino High School sa may Baseco, Maynila upang obserban yung pagpapatupad ng Academic Recovery and Accessible Learning o aral program sa mga silid-aralan. Ayon kay Legarda, nais niyang makita kung nararamdaman ng mga mag-aaral sa loob ng klase. Ito mga pulisiya, mahalagaan niya ang aral program dahil binibigyan ito ng patas na pagkakataon ng mga batang nahihirapan sa pagbasa, matematika at tagham na makabawi at matuto. Iginit ni Legarda ng bawat oras ng pagtuturo ay maaaring mabago ang direksyon ng kinabukasan ng mga mag-aaral. Itinatag itong aral program sa ilalim ng Republic Act 12028 na co-author si Legarda at nilagdaan bilang batas noong October 16, 2024. Layunin ito magbigay ng nakatuon at sistematikong suporta sa mga mag-aaral na nahihirapan sa pagbasa, matematika at tagham sa pamagitan ng tutorial session, learner-centered intervention plans, accessible delivery modes, mga sinanay na tutor at holistic learner support mechanism. Ipinatupad ito ng Department of Order No. 10, 2026 sa pamagitan ng Aral Summer Reading, Aral Summer Mathematics at Senior High School Remediation Programs. Personal na inobserbahan Legarda itong mga klase sa elementary at sekundarya sa ilalim ng aral summer reading at remediation programs na nakatuon sa kapaligiran ng silid-aralan, learning resources at teaching strategies. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayan, alamin muna natin ha, ano na ba nangyayari dyan sa Middle East? Ha, ay pabago-bago dyan eh. Ha, medyo kaya pataas pababa ang presyuhan ng petrolyo. Kahapon eh, tumaas eh, di ba? Ngayon eh, bumaba na naman. Ha, baba-taas. Kasi nga, itong usapan sa pagitan ng US at Iran, eh naalam pa nila kung parang hindi pa masigurado tuloy ba o hindi ba tuloy, ha? Pag mukhang tuloy, bumababa. Pag hindi naman mukhang tuloy, tumataas na naman. Ayan, itong si US President Donald Trump mayroon na namang mga binitawang salita. Mukhang ito naman sa Oman. Kasi yung Oman nandoon yan sa may ano eh. 'Di ba yung Gulf of Oman, karugtong niya nung ano eh nung Strait of Hormuz. Tapos yung Persian Gulf, yun yun eh. Eh ngayon, mukhang may problema sila. Kaya sabi niya, pasasabugin daw nila yung Oman. Pero ayan yan, yung mga ganyan mga pronouncement, yan yung nakakapagdulot ng paggalaw sa presyo ng petrolyo.

Okay, tuloy pa rin tayo sa mga balita. Itong si dating Senate President Francis Chis Escudero na harap ngayon sa reklamo dyan sa Office of the Ombudsman. Base dun sa mga dokumento na nandyan po sa Ombudsman, ano? Ito raw sasampahan ng kasong plunder. Dun sa, ito naman si Senator Escudero, tinatanggi naman yung mga paratang sa kanya at dun sa kanyang counter affidavit na final niya last week pa, ano, sinasabi na yung Field Investigation Office ng Ombudsman nag-recommend na ng noong pang April 16 ng pagkasampa ng plunder, graft at indirect bribery na mga reklamo laban dito kay Escudero. Doon sa Ombudsman, sinasabi nila na indirectly ay humingi ro ng kickback itong si Escudero na 306 million pesos at 280 million mula sa iba't ibang flood control projects. Ganun din pala, marami rin palang ganyan. So yung complaint na yan, base din sa mga findings at mga testimonya nitong dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Yan daw mga kickback na yan ay kinolekta nitong si Maynard Ngu. Ito raw ay kaibigan ni Escudero, campaign contributor at sinasabing bagman. Ayaw na. Sabi nitong si Yusek Bernardo, noong February 2024, kasama yung kanyang driver si Francisco de la Fuente, sinabi na yun daw 306 million pesos ay diniliver nila dito kay Maynard Ngu sa doon sa opisina niya sa Cherry Mobile Building sa Maynila. At meron pang dalawang delivery noong early part ng 2025. Isang 160 million at isang 120 million na tinanggap din itong si Maynard Ngu. Na sinasabi nga yan para sa kay Senator Chis Escudero. So yung mga sinasabing project naman na yan, kung saan pinagkunan ng kickback, ayan yung mga ano daw ito source din sa mga proyekto na nandyan sa Caloocan City, Muntinlupa City, Quezon City, Valenzuela City, Aklan, Albay, Batangas, Bohol, Camarines Sur, Capiz, Cebu, Eastern Samar, Marinduque, Oriental Mindoro, Subic at Zambales. Dami, ano? Dami pala. Dinay naman yan, siyempre. Siyempre, dinay naman yan ni Escudero. Wala namang umaamin dyan sa ganyan, di ba? Kaya, ayun na agad ang alam nating sagot. Idi-deny yan. Sabi niya, hindi raw niya in-authorize itong si Maynard Ngu para katawanin siya, ibig sabihin, para maging representative niya o para tagatanggap niya ng pera. Ayun, at doon daw sa complaint, hindi raw pinakita yung proof. Wala daw katunayan na natanggap niya o nakarating sa kanya yung pera. Ayan po sabi nito si Senator Escudero. Hindi raw niya in-authorize yan para tumanggap ng pera para sa kanya. So wala, malamang ebidensya. At sabi niya, sabi nito si Escudero, iba-iba raw pinipresent nito. Itong si Bernardo. Pero itong si Bernardo, state witness ito, di ba? Ngayon, yung kasong plunder, may kinalaman din sa pagtanggap ng 586 million pesos na kickback. Magkakasama na lahat yun. Tapos pinagsama-sama na kasi. Tinotal na nila yung 306 saka yung ano yung kabuang mahigit 200 pa no na yan. So umabot sa 586 million pesos. Ito si Yusek Bernardo, di ba? Umamin siya, nakakuha siya ng 1 bilyong piso na kickback. At inadmit niya yan under oath. Ayan ang sabi nito si Escudero. Kaya mukhang iba-iba raw yung sinasabi nito. Dahil 586 million pero ang sinabi raw ni Bernardo, 1 billion.
eh baka yung 586 million, yun lang yung para kay Escudero. Yung iba, para sa iba naman. Pero hintayin na lang natin. Ano ba lalabas sa mga investigasyon dyan, sa pagsuri ng ombudsman, anong lalamanin nung kanilang reklamong ihahain dyan sa Sandigan Bayan? Okay, so yan ha. O, tuloy itong ating mga balitaan. Nako, doon po kahapon, itong si dating Presidente Duterte, yung kanyang kaso dyan sa ICC, alam na natin yan, ano, na nagkaroon na ng yung una nilang status conference. Ayan na. At doon na pagkasunduan, yung actual na trial gagawin nila sa November 30. Medyo matagal-tagal pa. Ano tayo ngayon eh? Mayo, Hunyo. Ilang buwan pa rin. Diyan po sa ICC. Nag-schedule pa rin sila ng dalawang status conference para diyan sa kaso ng dating Presidente Duterte. Yung isa gagawin sa June 23, yung isa naman gagawin sa July 14. Dahil gusto nitong mga judges, itong gusto ng mga judge, i-intensify yung preparation para sa trial at magpatupad sila ng strict, mahigpit na procedural deadlines. Yan. Kailangan daw ganyan kasi gusto nila mapabilis. Mabilis na yung paglilitis. Ayan ang gusto ng mga judge dyan sa itong ICC Trial Chamber 3. So yung scheduling ay nabuo nila. Sinabi nito si presiding judge. Nawala, nasa na ba yun? Sinabi nito si presiding judge. Pangalan niya itong si Joanna Corner. Isa po itong British. Ano? At yan yung kanilang napagkasunduan. Magkaroon muna ng dalawa pang status conference at saka gawin yung trial proper sa November 30. Ngayon yung mga submission nila, yung mga pag-submit ng ebidensya, gusto nilang yung walang doble-doble, isa ano lang. Yung talagang kung ano lang yung kailangan. At kasi nagkaroon ng raffle . Yung plunder case naman at yung isa pang count ng graft ay na-assign naman sa 5th Division sa pangunan to si Associate Justice Saldi Tres Peses na siya rin nga humahawak sa kasong graft nito si Senator Estrada. May kinalaman dito naman yun sa PDAF. Di pa tapos yung kaso ni si Senator Estrada dun sa PDAF. Gagampanan. Yun dapat mong gampanan. Dahil sa mga ganyang klaseng pangyayari. Pero sa ngayon, katulad niyang tension sa China, pagitan ng China at Taiwan, hindi ka naman napipigilan yan. Nandito ka . Pwede ka naman pumunta sa Senado. Di ba? Ngayon, yung nakakulong, ibang usapan naman yan. Yun naman hindi force majeure yan. Dahil yan, ibig kagagawan mo yan, meron kang merong reklamo sa'yo, kinulong ka, yun, katulad nga nung nangyari dito kay dating senador ng panahon na yun, Leila De Lima, diba? Nakakulong siya, hindi siya makapag-participate online. Hindi rin siya pinayagan ng korte. So, pwede siya, yung sinusulat kamay niya, ganun lang naman yun. Pero hindi siya makakaboto. Kasi kailangan, nandun siya . Pero doon sa mga paghahain ng mga panukalang batas, paghahain ng mga resolusyon, pwede niyang gawin yon. Yun nga lang, sabi niya, sulat kamay. Mano-mano. Yan, di ba? So, yun yung malinaw. Para naintindihan natin lahat, na yung ganyan, pwede sabihin mo talagang force majeure, pero yun ay kung napipigilan ka, kung ikaw ay nahadlangan na gawin ang iyong obligasyon. So, ngayon, nawala namang ganyan, hindi ka naman napipigilan yung gera sa Middle East, hindi ka naman napipigilan yung pagtaas ng presyo ng gasolina, di ba? Hindi ka naman, wala naman nakakapigil sa'yo, walang force majeure tayong maituturing dito.

dito sa sitwasyon natin ngayon dito sa Pilipinas para sabihin mo na hindi makapunta sa ano sa Senado para umattend, 'di ba, ng sesyon. Ganyan, para malinaw lang. Kaya ito si Senator Risa Ontiveros kasi hindi naman niya naipaliwanag na ganun eh. Na ganun yung sitwasyon ng tinatawag na force majeure. Ayan. Pero kung sana kung naipaliwanag niya mabuti siguro ng ganun yan, ano, eh baka magkaintindihan sila. Pareho naman sila may punto. Kulang lang sa paliwanag itong si Senator Risa Ontiveros. Tama rin itong si Senator Robin Padilla, na yun yung mga force majeure. Kaya lang, hindi ka naman sakop nun. Kaya hindi mag-a-apply sa'yo yun. Nandito ka sa Pilipinas, hindi ka naman napipigilan yan. Hindi applicable sa'yo ang pagiging force majeure niyan. Dahil yan ay malayo. Walang kinalaman dito sa atin niya na kumbaga para yung ating mga gagawin hindi natin magampanan. Hindi tayo makapunta diyan sa ating kailangan gawin. Ayan, katulad niya no nung Undoy. Ako may programa sa radyo no panahon ng Undoy, araw ng Sabado 'yun, natatandaan ko 'yung Sabado . May program ako, alas 10 ng umaga. Alas 8, bumibiyahe na ako . Pagdating ko sa EDSA, barado na. Wala nang gumagalaw. Ako naman medyo okay naman ako mag-drive. Kaya nakasingit-singit ako. Nakarating ako sa may White Plains. Kumaanan ako sa White Plains. Baka diretso akong Quezon City. Naku, wala rin. Lahat barado na. So, yung ginawa ko, bumalik ako, puntang Makati. Ganon din, baha rin. Yun yung mga ganon. Talagang, yun, force majeure kasi hindi ka na makaalis dahil sobra na, malalim ng baha. Yung mga sasakyan, hindi na makagalaw. Yan, mga ganyan. Okay.

0: Abogado, kaya iaapilan nila yan. Pero ito si Senator De La Rosa, kaya ito ay pinasusurrender na yung kanyang mga armas kasi nga, wanted, di ba? Wanted siya at tinuturing siyang ano, armed and dangerous. Ngayon, kung yan, baka pwedeng pagbatayan niyan. Pero dun sa batas, dun sa revocation niyan, hindi kasali yun na pag ikaw ay armed and dangerous, pwede ma-revoke. Hindi ko nakita dun sa batas yun eh. Pero tatandaan natin, yan ay privilege. Ha? Ang pagmamayari at pagkaroon ng baril, privilege yan, hindi ang karapatan. Dito sa atin, dun sa mga Amerikano, ayan, karapatan nila yan. Nasa kanilang Bill of Rights yan, the right to bear arms. Diba? Dito sa atin, hindi ganun eh. Kaya binibigyan ng privilege lang yan. Baka magtaka kayo, ito si Senator Bato de la Rosa, ang dami, di ba? 118, yung kanyang baril. Nakarehistro. Alam nyo kasi yung LTOP, yung license to own and possess firearms, maraming ano yan, may limang level yan. May limang level yan. Yung level 1, ayun eh, hanggang dalawa lang yun. Isang rifle at isang ano, yung handgun. Pistol, mga ganyan ha. Tapos, pataas ng pataas yan. Ngayon, yung pinakamataas, yun yung LTOP nito si Senator Bato de la Rosa, yung level 5. Yung panglima, only guns na yun. Only. Only ang baril mo dun. Ha? Hindi lang pwede tangke, saka kanyon. Pero yung mga baril, only, unlimited na yan. Pwede kang magkaroon kung may pambili ka. Pwede mong gawing armory yung bahay mo. Kasi pang-collector na yun eh. Wala, ano na yun eh. Pero yung mga ordinaryo na... Kasi may bayad yan eh. Bawat level, iba rin ang level ng bayad. Kaya yung mga may pera, pwede. Nakakakuha sila ng ganyan. Pero yung mga ordinaryo lang na walang maraming pera, level 1 lang ang nakukuha nilang license to own and possess firearms. Kasi ngayon, bago ka bumili ng firearms, kailangan meron ka ng license to own and possess firearms. Dati kasi hindi. Punta ka lang sa gun store, bumili ka, ayun na. Lalakarin na rin nila. Bigyan ka ng lisensya kasi dati baril lang nililisensyahan. Ngayon, tao na eh. Yung baril, nire-rehistro na lang. Okay, may report muna tayo. May report si Romel Madrigal. Itong 36,000 Coast Guard Coast Guardians ay nanumpa sa zero drug policy ng PCG. Alamin natin itong report na ito. Report ni Romel Madrigal. Romel?
1: Sabay-sabay nanunumpa at lumagda sa undertaking laban sa paggamit ng ilegal na droga ang humigit kumulang 36,000 opisyal at tauhan ng Philippine Coast Guard sa ilalim ng pamumuno ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban. Isinagawang aktibidad sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Manila at 17 Coast Guard Districts sa buong bansa bilang bahagi ng mahigpit na pagpapatupad ng zero drug policy ng ahensya. Sa kauna-una ang pagkakataon sa kasaysayan ng organisasyon, sa masamang ipinakita ng mga Coast Guardians ang kanilang paninindigan na mapanatiling drug-free ang hanay ng PCG bilang simbolo ng pagkakaisa, disiplina, profesionalismo at pananagutan sa serbisyo publiko. Ayon sa PCG, ang undertaking ay alinsunod sa NHQ PCG CGIAS Circular 03-26 na nagsasaad na ang sinumang mapapatunayang sangkot sa paggamit ng ilegal na droga ay maharap sa parusang dismissal from the service. Binigyang din ang pamuno ng PCG na ang naturang hakbang ay suporta sa pinagting na kampanya kontra ilegal na droga ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at bahagi ng layunin ng ahensya na mapanatili ang integridad, kredibilidad at tiwala ng publiko sa hanay ng Philippine Coast Guard. Romel Madrigal sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Ayan, tama naman yan. Kailangan tuloy-tuloy ang kampanya kontra sa droga. O para doon sa mga taga-Bisaya.

0: Philippines at Mindanao, meron pong report ngayon na sinasabi, magkakaroon kayo dyan. Maganda na rin kayo ng, para sa rotating brownouts ngayon pong araw nito ng Webes, ngayong hapon, ha? Hanggang gabi. Ayan po ang sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito raw mga franchise areas na pwede makaranas ng power interruption pagitan ng alas 3 na nga po hanggang alas 9 ng gabi. Diyan po yung mga nasasakop nitong Beco, Meco, Sebeco 1, Sebeco 2 at Sebeco 3, NEPC, Noseco, Noreco 1, Noreco 2, Noneco, More, Aquelco, Anteco, Capelco, Ileco 1, Ileco 2 at Ileco 3, Gomelco, BLCI, Boheco 1 at Boheco 2. Yan. Sa mga electricity consumers sa Visayas, at paghandaan nyo na raw yan hanggang mamayang gabi yan. Kung hindi pa kayo nakaranas ng kawalan ng kuryente ngayon, baka hanggang mamayang gabi yan. Yung mga alert na yan, yellow alert, red alert na mga dyan, sa kuryente. Naku, tayo nagbabayad yan. Sinisingil sa atin yan. Alam nyo ba yan? Yung mga alert na yan, sa atin, sinisingil din sa atin yan. Kasama sa bill natin yan. Kaya marami pong tumututol dyan . Bakit sisingilin sa sambay ng Pilipino yung mga ganyan, na wala naman, hindi naman kinonsumo. Wala naman sa konsumo yan. Bakit sinisingil yan? Okay, tuloy tayo. May report si Jojo Sikat. Itong HOA President ng Multinational Village ay tinawag na propaganda lang yung paratang ng isang residente sa isyu ng putol tubig at sticker. Alamin natin yung report. Jojo?
1: Mainit na sagutan at matinding akusasyon ngayon ang bumabalot na sigalot sa loob ng Multinational Village dito nga sa lungsod ng Paranaque. Habang umaaray ang ilang residente sa umano'y harassment ay pinatutupad na sticker at putol tubig. Itinanggi naman ng kasalukuyang Homeowners Association President Arnel Gakutan ang mga akusasyon at bahagi lamang anaya ito ng propaganda laban sa kanilang administrasyon. Itinanggi ni Gakutan yung pangaharang umano sa gate sa pilitang pagpapatupad ng sticker policy at pamumuto ng linya ng tubig ng mga hindi umanong sumusunod sa patakaran ng asosyon. Pero ayon kay Gakutan, walang katotohanan ang umano'y panggigipit nila. Paliwanag pa ni Gakutan, normal security procedure lamang umano'y yung verification lane upang matiyak kung lehitimong residente ang pumapasok sa subdivision. Dagdag pa niya, maliit lamang halaga na sticker kumpara sa abalang dulot ng paulit-ulit na reklamo.
2: Sticker doon sa pass lane. At yung mga walang sticker, padaanin doon sa verification lane. Kasi syempre, kailangan namin malaman kung talagang ikaw ba yung homeowners. Pero once na ipinakita nila yung identification nila, pinapapasok naman sila. Ngayon, kung dadaan sila doon sa pass lane na wala silang sticker, syempre paparahin sila at tatanungin sila. Bakit sila doon dumaan? Wala naman silang sticker. Diba? Ngayon, ang nagiging problema ko ron, kung tatlo silang dadaan doon, magta-traffic. Di siyempre nagagalit ngayon yung may mga sticker.
1: Kaugnay naman ng kontrobersyal ng putol tubig, iginitig Gakutan na hindi arbitraryo ang kanilang aksyon, kundi resulta umano ng hindi pagbabayad ng ilang homeowners association.
0: Narin sa intelligence funds, parang hindi nagagamit. Kasi wala silang nakukuha, wala silang inaabutan . Okay, ayan ha, tuloy pa rin. May report si Chris Lucas. O ito raw DOTR, LTO at LTFRB. Sinampahan naman ang kaso dahil sa Stradcom, yung ombudsman. Wala pa rin tugon. Alamin natin yung report mula kay Chris Lucas. Chris?
3: Inihayag ng grupong Coalition 169 na kanilang sinampahan ng kaso sa ombudsman ang Department of Transportation, Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay sa patuloy na operasyon ng Stradcom, isang IT provider ng LTO, partikular lalo na sa Region 9, 10, 11, 12 at Caraga. Ayon pa kay Bernard Yu ng Coalition 169, matagal ng paso ang kontrata ng Stradcom at ito ay

0: patuloy na naniningil ng halagang 169 pesos bilang processing fee sa mga transaksyon sa LTO. Paliwanag pa ni Yu na wala umanong approval mula sa dating MEDA ang paniningil ng Stratcom at nalalagay ika sa panganib ang mga personal na data o impormasyon ng mga kliyente ng LTO kaya sila nagsampa ng kaso.
1: May problema sa MEDA approval si Stratcom. May problema sa data privacy. Pero tinutuloy pa rin nila itong memo. Ang title ng memo, Utilization of the LTO IT System for LTO Transactions in Regions 9, 10, 11, 12, and Caraga. Sa LTO website to, you can download this.
0: Ayon naman sa Batikang Mamahayag at tagapagsalita ng grupo na si Johnny Gomez, na 20 araw na mula na sila'y magsampa ng kaso laban sa mga hepe ng DOTR, LTO at LTFRB, subalit wala pa rin tugon kahit pa personal na siyang lumiham sa LTO at ang ahensya ay tila nagtitengang kawali lamang sa issue.
2: Last May 4, we filed a complaint sa Office of the Ombudsman against current and former DOTR, LTO, LTFRB executives. Ano na ngayon? 28 na ngayon? 24 days. Ang bilis ng 24 days and yet hanggang ngayon, wala nangyari. So last Friday, I personally wrote to LTO to respect...
3: Nangungunang Japanese company sa Tokyo, Japan. May kinalaman ng kasunduan sa pagpapalawag pa ng kooperasyon hinggil sa digital finance, smart cities, infrastructure at iba pang proyekto. Sa nilagdaang MOU patungkol sa digital finance ay nakapaloob dito ang partnership ng Ayala Group, Mint GCash, MUFG at Mitsubishi Corporation para pag-aralan ang kolaborasyon sa marketing technology at iba pang digital platforms. Kasama rin sa MOU.
4: For and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Hello mga ka-AHA!
3: Kami sina Elisa
2: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradio show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
3: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan, tayo ang pagbabagong ating hinihintay. Kita-kits mga ka-AHA!
1: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Kami ang inyong abogado ng masa.
5: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
6: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
5: Nang
6: Ang Buhay at Batas.
5: Libreng payo ng abogado.
6: Solusyon sa problema mo.
5: Dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes.

aanyayahan namin bilang bisita, pupunta sa bansa namin. Tapos pagdating dito, isasakay namin sa isang private airplane para dalhin doon sa The Hague. Kasi member kami ng The Hague. Ah, na, tama, ng ICC. Ano? At ang sabi mo ay dahil sa pananagutan, dahil sa accountability. Tama? Pero marami rin na nagsasabi sa kabila ng mga trillion-trillion na nawawala sa kapanahunan ngayon ng administrasyon na ito, na dala ng flood control, farm-to-market road, at iba't iba pa pong mga anomalya, eh hindi ka nakibo. Bakit ganun? Anong sagot niya? Ha? Wala na kasi ako sa gobyerno. Okay, so wala ka na sa gobyerno, so wala akong mga pagkakataon para alamin niya. Ah, ganun. At saka isa pa, marami na kung sakaling manalo sila. Diba? Yun po ang sinasabi. Ano po? Halimbawa, kagaya nito, diba, malamang yung mga redacted na pangalan doon ng mga tetestigo, parang alam na natin lahat yan, eh, diba? Si dating Arturo Las Cañas, diba? Si Matobato, di po ba? Oo, di ba si Matobato at Edgar Matobato. Tapos hindi lang yan, yung dating police general na si Rohina Garma. Alala niyo. At saka yung dati pong colonel na nasa ano ba ito? Napolcom. Di ba? Yan mga yan ngayon na napresyo sa Quadcom. Di po ba? Alala niyo po? Dahil parang sila ang makakasuhan. Eh. Pati nga yung warden. Yung warden na nagsabi na may mga drug lord na Chinese na napatay sa Puitan at direkta daw nakausap yung Tatay Digong na iutos yun. Di ba? Naalala niyo yun sa Quadcom dati? So, malamang yan mga yan na magtitistigo. Tama? Ito mabigat ngayon. Yung pong pagsalang nila dyan ay kung sila ay magkakaroon na ng cross-examination, ano po, doon papasok po at mailalabas din yan ng mga defense lawyer yung dahilan ng pag-upo mo dyan o yung dahilan ng pagtetestimonyo mo. At nakikita ngayon, kaya nga tinitingnan yung anggulo ng motibo mo kung ba't ka tumitistigo. Halimbawa, kamag-anak ka ba na napatay sa drug war? O sino ka ba? Ba't ka nandito? Ngayon, kung ikaw ay official, kayo ka mo nagpatupad. At ikaw magpapatunay na may reward system. Ganun. Lahat ng mga pagtatanong, hindi yan alakwad ko mandating. Hindi yan alakwad ko na gigipitin yung isang sino ba to? Nung nanindigan na nakulong sa Senado? Si Colonel ano ba yun? Teka lang ha, wala na naman sa dulo ng tila ko. Sige nga, patulong nga sa inyo. May message nyo nga. Sino ba yun? Grijaldo. Talaga naman, ano? Naalala ko pa. Si Colonel Hector Grijaldo. Hindi po yan yung alakwad ko. Natatawagin ka, isa ka sa gigipitin, na bumaligtad ka, sabihin mo, totoo, may reward system, para tumibay yung testimonya ni General Rohina Garma. Tama? Sang-ayunan mo lang, di ba? At ang kumikumbinsi sa'yo, ha? Dalawang kongresista, di ba? Yung isa, hindi na po kongresista ngayon. Talo. Di po ba? Apo, di ba? Sino ba yan? Si Hernandez, di ba? Tapos yung isa naman, nanalo, no? Dahil pinrotestan niya yung nakalaban niya, si Joey Uy. Kaya niluklok siya ng COMELEC bilang substitute winner. Kumbaga, second placer, win. Ano? Eh, hindi mo pwede yun, di po ba? O, pero ngayon, kaya siya nandyan, di ba? Bilang kongresista, di ba? Dahil pinrotesta niya yung kalaban niya at siya ang pumapangalawa sa bilang. So, ang binigay nga ng COMELEC sa kanya, kaya siya ngayon ay kongresista na. So, iyan yung mga kumumbinsi dati kay Hector Grijaldo. Pero nanindigan po ang Colonel Grijaldo. Nagsumbong sa Senado. Nung panahon, nandun si Tatay Digong, nagpunta siya sa Senado, andun pa nga, sino ba ang subcommittee ng Blue Ribbon? Si Coco Pimentel. Di ba? Si Senator Pimentel pa noon. Di po ba? O ano nangyari? Nung nagsalita siya ng ganon, tama? At sinabi niya, kino-urge siya.

0: pinipilit siya. At nagkatotoo dahil nagpresenta pa nga ng video si Dan Fernandez, ano? Pati po itong si Benny Abante, no? At sinasabi, may video nga, oh. Yan ba ang kinoors namin? Yan ba ang pinilit namin? Nung lumabas ng kwarto, tumatawa-tawa pa ito si Colonel Grijaldo. Ha? Natural. Dahil hindi niya siya napilit, tama? Ibig sabihin, sa simula't simula, dapat wala siya sa kwarto na yan. Dahil kayo ay mga kongresistang nag-iimbestiga, member pa man din ng group, hindi lang ay member ng Quadcom. Kayo ang mga chairman ng Quadcom, tama? Dalawa na chairman ng Quadcom. E para nag-good cup, bad cup kayo, para kumbinsin si Grijaldo, bumaliktad para matibay yung testimonya ni Garma. Tama? Hindi kayo nagtagumpay. Ngayon, nung siya ay nangumpisal sa Senado, dahil nandun ang Tatay Digong, eh sabi ni Tatay Digong, ay naku, hindi pwede yan. Yung tuturuan kang magtestimonya ng mali. Di po ba? O, di ba? Hindi pwede. Ano? Kaya nang dahil dyan, pwede mo pa nga silang kasuhan. Di po ba? O, ngayon, ito yung sinasabi nga po. Ba't dun walang reaction sila Senator Ontiveros? Ba't di siya nagalit doon na, ah, mali yun ah. Bakit yung mga mambabatas na yan, eh, kinukumbinsa yung mismong witness nila, idiin. Ha? Yung pong maling testimonya. Di ba? Eh sila pa man din, eh, nando sa Quadcom nila nung panahon na yan. Oh, di ba? Kumbaga, yung mga ganong bagay, kung consistent ka, na eh, mga kamalian na hindi yan papasa, eh di dapat, paninindigan mo yung kamalian, ano? At sasabihin mo talaga na hindi pwede, hindi maaari yan. Di po ba? At, kumbaga, ilalaban mo pa rin yung tama. Di po ba? Eh, eto nga, nakakita ka ng ganitong klase na pagmamaniubra para lang masunod yung kagustuhan nila. So, eto ngayon, sa magagaling na abogado ng depensa, mapapalabas nila yan pag nagkataon, pagdating doon sa cross-examination. Diba? Lalabas at lalabas yan. Yung mga butas ng kanilang testimonya, at doon na nga, papasok po na, syempre, beyond reasonable doubt. No? At ang kagandahan dito kay Judge Joanna Corner, yung pong trial judge, ano? Siya rin na nagsabi, no, na dapat magkuha ng isang independent na doktor outside ng ICC para ma-determine kung fit for trial ang Pangulong Duterte. Diba? Siguro, alam na nila yun, ano? Na siya ay minsan bumabagsak na lang habang nakatayo o naglalakad, bigla na lang babagsak, nababagok na nga yung semento. Diba? So para bagante ka lang, no? Hindi tayo naniniwala kasi na yung mga judge na nandiyan, bumabatay din sa facts na hinaharap sa kanila. Na? Yung mga ebidensya, yung mga facts, at saka darating sa punto kung may mga nakurap, may mga kurap diyan na halimbawa lang, kung meron man, hindi naman siguro lahat. Na? Hindi lahat. Lahat naman institusyon meron. Di maiwasan 'yan. Dito nga sa media, napakarami. Di ba? Di ba na? Kung lahat meron, eh. Di ba? Pero hindi lahat kontaminado. Hindi po lahat ay kaya nilang kurapin. Di ba? So naniniwala tayo, kahit nga, diba, sabi ni Boying Remulla, ang hudikatura, nako, marami rin dyan, nababayaran eh. Di ba? Siya nagsabi na, biro mo, dating DOJ secretary at ngayon ombudsman, nasasabing ganon. Eh pero, totoo naman. Di ba? Meron talagang ganun nangyayari, di ba? Kaya nga meron sinasabing naluto yung kaso, etc. Di po ba? Eh lahat yan mapapatunayan naman kung masigasig ka. Dalhin mo hanggang Court of Appeals, dalhin mo hanggang Court Suprema. At
1: 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ810am Radio Bandido.

0: of the place. I asked Malaysian tour leader Pauline Lee whether she ever worries that the rising popularity of food tours risks spoiling the very businesses and neighbourhoods they're setting out to celebrate, turning hidden local spots into destinations catering more for visitors than the communities they originally served.
1: Aralan na ang kinabisa o inano yung tawag dito yung kanilang
2: pinag-aralan nila.
1: Pinag-aralan ay tungkol sa batas.
2: Yes.
1: Kung paano lilikha ng batas, kung anong mga batas na dapat ay maunawaan ng taong bayan.
2: Yes.
1: Eh, ang ginawa ninyo, nag-walk out. Yan ay isang kabastusan. Hindi namang bumoto o makiisa. Pwede naman kayo mag-object.
2: Yes.
1: Diba? At pwedeng hindi rin kayo bumoto sa panukala ni Senator Marcoleta, pero yung inyong ginawa ay isang pambabastos sa liderato ng ating Senado na hindi naman humihingi na kayo ay makipagkaisa o makijoin sa mga panukala na kanilang ilalatag. Maliwanag.
2: Sa tingin nga doon na rin mama yun, hindi akma eh. Sa parliamentary yun eh. Ang parliamentary ang dating sa ibang mga
1: mama yun. Na nakikita po natin na tila talagang pinalalabas dahil may sinasabi itong Senador Ping Lacson na ang gusto niyang maging Senate President ay itong si Win, Senator Win Gatchalan na hindi namang isang abogado.
2: Yes.
1: Diba?
2: Yes.
1: At nakikita natin na kapag si Win Gatchalian ang naging Senate President, parang ipinanalo na natin ang mga oligarkiya, lalo na ang mga dambuhalang oligarkiyang negosyante.
2: Mm-hmm.
1: Na kung katulad ng naipahayag natin na dating itong Manila Bay Reclamation. Na ang tatay pala niya na si William Gatchalian ang siyang namumuno rito, di ba? O tila pag-aari niya yung waterfront na incorporated na siyang na binubuo ng mga negosyanteng Chinese. Yan. At ito'y pansamantalang sinuspindi ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. dahil sa reklamo ng US Embassy at ng mga may-ari ng mga barko dahil mababago daw ang route o ruta ng mga barko na inaano ginagarahe tawag doon sa
2: dinadak din mga dinadak
1: sa
2: Manila Bay.
1: Manila Bay.
2: Yes.
1: Kaya ito ay pansamantalang nasuspindi. Ngayon, kung siya ang magiging Senate President, eh baka lumikha siya ng batas. Di ba? Na ibalik yung reclamation sa Manila Bay. At hindi lang yan. Ang kanyang ama ay isa sa sinasabi na di umano ay merong illegal mining.
2: Doon sa Sibuyan Island.
1: Yan, di ba? At kung natatandaan ng ating maraming mga kababayan, yung kanyang ama na si William Gatchalian ang tinaguriang plastic king na nag-i-smuggle di umano, allegedly English at Tagalog po ito, ng resin o yung pinakamataas na uri ng plastic na maging sa eroplano ito ay ginagamit, di ba? So,

0: ay tila pagpapaalipin natin sa mga dayuhan, pagsuko ng ating soberenya.
1: Yes.
0: O kaya, yung lima po na mga associate justice, nagsalita na hindi na pwedeng hulihin ang ating butihing senador Ronald De La Rosa nang hindi dumadaan ang paglilitis sa ating local court.
1: Yes.
0: Dapat sampahan nila ng kaso.
2: Tunay na buhay at misyon ng Elite Forces sa PNP. Sinimulan ng aktibidad sa isang audiovisual presentation na naglahad ng kasaysayan, mandato at mga tagumpay ng SAP sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa bansa. Ipinaliwanag sa mga estudyante ang mga kwalifikasyon at proseso upang maging bahagi ng prestiyosong unit. Mas naging kapanapanabik ang tour ng ipakilala ang Counter-Terrorism Operation Team at Counter-Insurgency Operations Team kung saan ibinahagi ang kanilang espesyal na kakayahan sa pagtugon sa iba't ibang banta sa seguridad. Nagkaroon din ang static display ng iba't ibang high-powered equipment at operational gear na ginamit ng SAP sa aktual na misyon, bagay na lalong nagbigay inspirasyon sa mga estudyante. Pinakainabanga naman ang live demonstration ng SAP troopers kabilang ang obstacle course, rope course at trap compelling exhibition na inagpakita ng matinding disiplina, tibay ng katawan at kahandaan sa operasyon ng mga miyembro ng SAP. Sa pagtatapos ng educational tour, baon ng mga estudyante ang mas malalim na paghanga at respeto sa sakripisyo at dedikasyon ng SAP sa patuloy na paglilingkod at pagprotekta sa sambayan ng Pilipino. Romel Madrigal sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si susunod natin
1: wala,
0: si
1: wala na po.
0: Ayan, mga kaibigan. Ngayon, ang iniintay na lang natin Don Redondo.
1: Yung ano, yung final decision pa ng korte dun po sa ICC jurisdiction sa atin, yung mga warrant
0: of sinabi parking, naman maliwanag na walang jurisdiction ang ICC sapagkat tayo ay isang soberenya at malayang bansa. So, naipaliwanag na ng limang justices.
1: Lima, 9-5-1 yan eh.
0: Ang mga dapat nating gawin,
1: yes.
0: Diba? Kaya yung mga humahabol at nagpipilit, ha? Nagpipilit sila, nagpupumilit sila na mahuli, masakote itong ating Senador Ronald Bato de la Rosa at maipadala kasama-kasama daw ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na may posibilidad din na makalaya na ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagkakaditini o sadyang iditini. Dahil saan? Dahil sa sinasabi nila na tila ito raw ICC ay isang ang tawag dito entity na nangingikil, 'di ba? Yan ay sinasabi ng pangulo ng US, Donald Trump, na ngayon ay nakikipagsanib pwersa na ang China, ang UK, 'di ba? Ang Russia. Na mga malalaking bansa. Sapagkat maaaring ito ay gawin din sa ibang mga malalayang mamamayan ng iba't ibang bansa at maging ng mga opisyal ng mga iba't ibang bansa. Sila ay International Criminal Court pero hindi sila ang korte ng buong daigdig sapagkat sila o tayo ay isang malayang bansa.
1: Kaya nang kinukwestiyon si Trump eh.
0: Ng kanilang jurisdiction.
1: Yes.
0: Kaya maliwanag na yon yung sinabi ng limang associate justice na tayo ay wala sa jurisdiction ng ICC sapagkat kapag unatin ang ating soberenya, ibig sabihin alipin tayo ng mga dayuhan.
1: Yes.
0: Matagal na tayong nakalaya sa kamay ng mga dayuhan. Nagbuwis ng buhay ang ating mga magigiting na mga bayani. Gat Jose Rizal, Andres Bonifacio, Luna at iba pa para lang matamo natin ang kalayaan sa kamay ng mga dayuhan. Bakit ngayon ay isinusuko natin

0: O tila isinusuko natin ang ating soberenya sa dayuhan. Kaya yan ang paliwanag ng ating Korte Suprema, kataas-taasang korte, na hindi natin pwedeng isuko ang bawat isang Pilipino dahil yan ay pagsuko sa ating kalayaan.
1: Yes.
0: Matagal nang sinasabi yan eh, pero hindi nila iniintindi dahil sila ay in power. Nakalimutan nila na may kanya-kanya ring jurisdiction ang kani-kanilang mga kapangyarihan. Maging ang ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay meron ding limitasyon ang kanyang kapangyarihan. Pero kung umasta sila, at sinasabi nga nung itong si Mabitag ba yan?
1: Matibag.
0: Matibag, di ba? Nasa posisyon ako. May kapangyarihan ako. Hoy, Don Pepot. Ano ba? Hoy, Matibag, ha? MBI Director. Itinalaga ka sa posisyon para tuparin mo ang tungkin. Kung hindi ito ay para sa kalahatan.
1: Yes.
0: Hindi lamang sa tayo dahil nakikinabang, kakilala natin, kaibigan, kumpare, kumadre. Hindi po ganon. Sila ay naririyan para pagsilbihan ang mamamayang Pilipino at higit sa lahat ang ating bansa.
1: Yes.
0: Eh wala na silang natututukan malibang sa impeachara, yung flood control, ayaw nila, iniiwas, ikot. Eh dapat, agad dapat, niresolban na nila. Pinatawag, lumabas si Gutesa, o pinatawag si lumabas ang Marines dahil ayaw nilang paniwalaan si Gutesa. Sinasabi nila, fake. Eh, ang fake lang daw na sinasabi di umano ay yung notaryo. Eh, nanumpa sa harap ng Senado. Ano pa ba ang higit na mas mahalaga? Hindi ba nanumpa sa harap ninyo? O tapos sasabihin ninyo, fake?
2: Sa maritime security, defense, economic, resilience, emerging technologies, at regional peace building. Nangako rin ang Pilipinas sa Japan na itataguyod ang international law, malaya, bukas, at rules-based na Indo-Pacific region. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng kooperasyon sa clean energy, artificial intelligence, space, resilient supply chains, at people-to-people exchanges. Nasa Japan si Pangulong Marcos para sa 4 na araw na state visit. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu, di ba? Alam mo, bilib din ako sa ating tagapag-ulat eh. Talagang ang balita niya.
1: Nakatutok pagka...
0: Nakatutok kay BBM.
1: Yan ang beat niya eh, Malacan niya.
0: Umaangat. Pero bakit sa Japan, di ba? Parang hati na rin ng Japan eh. Ang naghain ng kaso sa United Nations ay Japan, si Sanuchi Fujiki. Ngayon, sinasabi naman na maganda ang pagtitinginan, umaangat ang kasunduan sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas.
1: Yes.
0: Pero habang nasa Japan ng ating Pangulo, may mga nagraraling mga Pilipino at ang isinisigaw, Duterte, habang ang ilang empleyado sumisigaw naman ng BBM. So, nakikita natin ang taong bayan ay para kay Duterte. Yung mga nakikinabang o empleyado, siyempre, kahit Duterte sila, ang isisigaw nila ay BBM. O baka mawalan sila ng trabaho. O, di ba? Kaya, hindi tuloy tayo nagkakaisa ng mga mamamayang Pilipino dahil sa alitan, bangayan, na pampulitika.
1: Politika talagang dahilan.
0: Masyado tayong
1: sobra
0: nakahilig
1: sa pampulitika.
0: Sa politika. Kaya yung kapakanan ng bansa para magkaroon ng kaunlaran at kapakanan ng mamamayang Pilipino para umangat ang antas ng pamumuhay, kailangan magbukas ng mga programa na magbibigay ng mga oportunidad, yung small medium enterprise, yung TESDA na palagi na lamang yatang nakaupo. Sino na ba ngayon ang TESDA director?
1: Bagay na yun.

0: kasi ano, nasa
1: dapat
0: dulo ng dila ko.
1: Katulad ng ating ipinaliliwanag, sinasabi, dapat makipag-ugnayan sa mga barangay chairman para mamili ng mga willing and able na mga constituent, particular ang mga senior citizen na mabigyan ng pagkakataon para hindi maging mabilis na maging inutil, di ba? Kasi kapag walang ginagawa, hindi gumagana ang isip, pumapasok agad yung ano ba yung dementia, di ba? Si Secretary Jose Francisco Kiko Benitez Testa, Director. Secretary o Commissioner, Director, I mean, ano ha? Benitez, dapat kumilos ka, makipag-ugnayan sa mga ngayon ay paldo ng mga barangay chairman dahil tumanggap sila ng 200,000 na sabi sa aking nakausap ang aming mabait, masipag na barangay chairman na si Chairman Ariel Haling.
0: Morning, Chairman Haling.
1: Yan daw ay para sa mga estudyante. So, mga barangay kapitan, ipamahagi ninyo yan sa mga estudyante o kung saan nababagay yung ibinigay ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. at hindi isisili dyan sa inyong mga bulsa o kaya kukupitan ninyo. Kaya ngayon, dalawa na ang barangay. Isang barangay kupitan at isang barangay kapitan. Maswerte naman kami at ang aming barangay ay tunay na barangay.
0: Nakakapitan.
1: Kapitan na nakakapitan ng mga constituents sa panahon ng pangangailangan at hindi kinukupitan ang mga constituents. Yes. Makipag-ugnayan ang ating test director Benitez,
0: Director General Benitez,
1: sa mga barangay chairman para kumuha, pumili ng mga magbo-voluntaryo na gustong matuto ng kaalamang kabataan, senior citizen, kung gustong matuto ng skill o kaalaman, ay turuan. Diba?
0: Babasa tayong programa.
1: At pagkatapos, pasok ang gobyerno, pautangin yung tinatawag na small, medium enterprise ay palawakin ng ating gobyerno. At hindi yung ito lang nagpapatupad ay barangay ay yung dalawigan lang ng Bulacan, dalawigan lang ng Pampanga, di ba? Dapat sa kabuuan, nationwide, kabuong Pilipinas, palawakin yung small, medium enterprise. At turuan, itap ang lahat ng mga barangay kapitan

0: pasyenteng may kanser. Ipinaliwanag din niya na maaaring magbigay ng endorsement letter ang mga lokal na opisyal para sa mga nais magpagamot, ngunit bukas rin ang center para sa mga individual na direktang lalapit upang humingi ng tulong medikal. Sa pahayag ni Dr. Aklan,
1: Basically, ito ay pang sampu na sa buong Laguna. No? Magbubukas pa tayo sa FAMI, magbubukas pa tayo sa San Pedro, magbubukas pa tayo sa Binyan. So technically, pang 13 hanggang 15 branches tayo dito sa probinsya ng Laguna. Itong 15, lahat ng major cities tayo, magkakaroon tayo ng chemotherapy centers para po ma-address natin ang problema ng cancer sa probinsya ng Laguna.
0: Romel Madrigal sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, maraming salamat, Romel Madrigal. Sana ang ating gobyerno, yes, ang magpalawak ng katulad ng ginagawa ngayon diyan sa lalawigan ng Laguna.
3: Buhusan ng pondo yan? At
2: kahapon lang o nung isang araw sa pamagitan ng ating masipag na tagapag-ulat na nakabit, na ambit ay sa Senado na si Jojo Sikat, nagpaabot tayo ng tulong sa pamagitan ng ating senador Bongo sa kanyang malasakit center ng isang mayroong problema sa kidney na kailangan ay maidialysis, di ba? Ayan. Pero mahal kasi ang bayad ng Pepot. Kaya kaawa-awa ang ating mga kababayang mahihirap na dumaranas na kailangan maidialysis sila. Merong iba halos every other day, di ba? Or three times a week. Ang mahal naman ng dialysis, libre yata.
3: Mahal yan.
2: Lalo sa privado. Sana palawakin yan. Ang diba? Gobyerno. Sana,
3: Opo, may isa pa pamupagulat tayo.
2: Si Senadora Amy Marcos, ano ba yan, tinawag. Sino ba yung mag-uulat? Si Romel?
3: Si Jojo Sikat.
2: Sige.
3: Senator Amy, tinawag na political prosecution ang pagsasampa ng kaso kay Senator Jinggoy at sa iba pang senador. Samang Jojo.
4: Tinawag ni Senadora Amy Marcos na political prosecution ang nagaganap ngayon na pagsampa ng kaso ng ombudsman kay Senator Jinggoy Estrada at sa iba pa mga senador na kasapi ng majority block. Maging ang timing na minority block sa pagtatangkang harangin ang isinusulong ng majority block na online participation ng mga senador ay kinikwestiyon din ng senadora. Aniya, malinaw na mga hakbang na ito ay pagpapakita na desperado ang administrasyon na kumapit sa kapangyarihan. Iginit ni Senadora Amy na sa kabila na may presumption of innocence ang mga kinasuhan sa majority block, gusto agad na administrasyon na ikulong sila. Tulad aniya sa kaso ni Senador Ronald Pato de la Rosa na wala pang desisyon ng Korte Suprema sa merit ng warrant of arrest ng International Criminal Court at wala pang kautusan ang local court sa bansa ay itinuturing na ng administrasyon na fugitive itong si de la Rosa. Aniya ng senadora, ang mga ganitong hakbang ay pagpapatunay na political prosecution laban sa kanila mga miyembro na majority block. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Basa na tayo, Don Pepot, ang dami natin babasahin.
3: Apo.
2: Sabi ni Pang Alhabsi, good morning sa Pilipinas, ang batas wala na. Parang Diyos na ang pamahalaan, basta kontra sa kanila, kaso ka agad. Pilipinas, please gising, mahalin natin ang Pilipinas at new generation, yung kabataan, kawawa, lalo ang mahihirap habang buhay, mahirap pa rin. Salamat, bansang Pilipinas.
3: Sabi ni Ma Mercedes Reyes, Subiri, naging Judas na siya. Bakit? Tapos na ba ang termino mo?
2: Nananawagan ang mga taga-bukid nun na hindi lamang boses nila ang dapat pakinggan ng ating butihing senador Juan Miguel Subiri, na ako man ay dating tagahanga ni Senador Juan Miguel Subiri, pero ngayon ay napuprustrate na tayo dahil sa kanyang ipinakikita na tila siya ang nagtatawag na para mag-walk out ang kanyang mga

0: kasama. So, dapat ang pakinggan nila tinig ng taong bayan. Ayan ang panawagan ng mga taga-Bukid noon na kababayan ni Senator Juan.
1: Good morning mga kapulso, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Romeo Choa, hintay na lang si Inday sa 2028 kung magiging pangulo siya para may pakinabang naman ang bayan sa kanya. Maybe by her time, her father will be pre-less than 2 years left for BBM. TIGF to all, God bless everyone. Salamat, Romeo Choa.
1: Sabi ni Langgam na Pula, bakit ganon? Kahit mali ang ginagawa ni Matibag, bakit sunod na sunod ang mga MBI? Akala ko ba ang MBI para sa taong bayan? Eh bakit sumusunod sila sa mali?
0: Eh, sila nga, sabi nga niya eh, nasa posisyon ako, may kapangyarihan ako, pero tandaan mo, Madibag, ano?
1: Matibag.
0: Matibag. Matitibag ka rin pagdating ng tamang panahon.
1: Sabi ni Sir Jaime Samoy Bernante, sabi ni Mike Abbott, 13 senador, ang mga gagapal daw sila. Eh, Mike, bakit? Ano na naman? Nasaktan ka ba? Ano meron?
0: Eh, dati kasi siyang nasa SMNI.
1: Hmm.
0: Oh, eh, ano naman ang kasalanan dyan? Nung 13 sa'yo. Diba?
1: Hmm.
0: Ang sa atin ditong hinahanap, yung katotohanan. Yeah. Sige. Sabi ni Robel Claros, mas makapangyarihan ba ang ICC court kaysa sa Supreme Court at hindi sinusunod ng DILG at MBI kung kay Senator Bato ang usapin? Maliwanag na po. Nasa mga social media na ang mga pahayag ng 5 mga associate sila sa ICC. Komunista yan. Ano po panahon ni Noynoy nung tayo ay magmiyembro, di ba?
1: Sabi naman ni Mirna Peña Mata, good morning po. Pabati naman po si Dominic Mata, Dave Mata, Lane Peña, Dado Peña. Happy watching po.
0: Okay. 7:58 pa lamang. Ha? At magpa-final words kami, 7:59. Ang oras ni Ira Panganiban ay 8 a.m. Bago mag 8 a.m., magpapaalam na kami. Okay.
1: Sabi ni Ma'am Jean Abantao, grabe po ang gobyernong ito. Ang taas ng bilihin. Kawawa ang mga nasa laylayan.
0: Okay. 7:59, magpapaalam na tayo. Sige.
1: Salamat sa Diyos.
0: Hindi na nagmamadali si Ira Panganiban. Diba?
1: Sige. Salamat po, Tita Carmen. Ako po yung James Goja. Ipon sabi natin piliin gawin na mabuti at tama. God bless us all.
0: Maraming salamat kay Ira Panganiban. Mukhang nagmamadali, ha? Sige. So, ito naman po ang yung Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam at nagsasabi na ingat-ingat po tayong lahat. So, with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Nasa bahay lang si Ira. Tayo rin.
2: Ayon sa isang opisyal ng U.S. sa noong Miyerkules, kasabay ng patuloy na tensyon sa kabila ng umiiral na ceasefire mula Abril. Ayon sa opisyal, tinarget na operasyon ng isang ground control station sa lungsod ng Bandar Abbas na umano'y naghahanda sanang maglunsad ng drone habang 4 na Iranian attack drones din ang pinabagsak. Gitna opisyal, depensibo ang hakbang at layunin protektahan ng mga puwersa ng Amerika at komersyal na barko sa nasabing mahalagang daanan ng dagat. Naganap ang mga airstrike ilang oras matapos itanggi ni Pangulong Donald Trump ang ulat kaugnay sa draft agreement sa Iran para muling buksan ang daloy ng shipping sa Strait. Sa isang cabinet meeting, nagbitaw rin si Trump ng matapang na pahayag tungkol sa kontrol sa naturang daluyan ng dagat. Wala pang pahayag ang White House at ang embahada ng Oman sa Washington hinggil dito. Nauna na nagsagawa ng airstrike ang Amerika sa southern Iran noong Lunes na maraing kinondena ng Tehran bilang gross violation ng ceasefire. Ang digmaan na nagsimula noong Pebrero 28 ay kumitil ng libu-libong buhay at nagdulot ng pagtaas ng presyo ng enerhiya sa buong mundo, partikular dahil sa mahalagang papel ng Strait of Hormuz sa pandaigdigang oil at LNG trade. Ayon sa Iranian lawmaker na si Ebrahim Azizi, hindi magpapaatras ang Iran sa posisyon nito sa uranium enrichment at pag-alis ng sanctions. Samantala, itinanggi ng mga opisyal ng Amerika kabilang si Secretary of State Marco Rubio ang ulat ng Iran state media tungkol sa draft deal at iginiit na ito ay complete